Xiang la jitsi ni cha sekang ponglong kora xeje yin. Jitsi cha ni jiba na long tong jima nye ka jie gong ngu yung sa nying si jie de ta ta chua wang xiongwa gong bi ni tong jiangwa jie la se ra. Dian yong tong po chua ni tong jiangwa ra se jie ponglong ka ti ni long za na. Jai na, cai to tong zong ca sang chiko no kwe we nga nye gong sang de nye nye ne sang la ten na chua ra nye ta che la. Yon na nipi gacu to ten ne sin to tong na yon jiga ya pari. Nipa pungza na gupa tong xa mara oma su punggu xioze na zu qibara ta jinze pungje teri. Sumba xiongwa gongbe nitong jiongwara sere na zu la cenzai mi para qibara ta sudu tong huazal jia re mungta ten na zong. Ta tong jakara la jiongza tundian jia para ndu de nyan jia guja jia na zong. Pa xa mungta ten ju, juje chewe lu xa tong gong xa oma su nyangra ten jia nda la nipara punggu be sekang mi. Jigin ni cha sekang polong ka kora. Jigin cha ni jiba na nipar jichin gongra la ye ne kupa da nyi yin tong lo che yon na lo nyi yin la chwa se ra. Jigin ni le gin jiba na lo da yen rumbo lembi duyan la ten ne nimen da taba xe ri. Tumara xa we jil tsa gu de tongpo sekang che se nyo ye dunye li para ma chi para ma ye wa gu ne duyan rumbo chwa tong. Nipa chizi jia guwa ni yan ren chwa, sumba jima rong ka nhe chi, chi xor de xa la su.

0: 아지마 게게티게 라샤티게 파치자차 코나티게 파치자차 데 나올라 파치 천이 있으든 봐요 오래 너 담보티노
1: 머리 머리
0: 너 지마티노라 처 생기스리티
1: 머리
0: 디 지스드나 청아로스 두르고 말은 봐요다
1: 머리 머리
0: 체리스나티 응이팀 봐요 몬들이 짐세티 쪼데 다 로레네 로레 나츠다리 루조티 야포레셰다 마기 야포제 코 준디 쳔보 타이규드네 네게 띵체 종게 lochong tangpo tang, mara nondi tangpo te soyan kati gige te so tsoma ka ngayanda ne jutsu kala pa chubdaa na chenpo re na jutsu ki mangzu so tsoma ki te yapo tramo ra hinga zo duru re le re
1: o re re re
0: ta duru re yon te ma jemo ni jemo re duru re ta dini zayi ni duru re nga taju yapo se nga uga soa ka nga re te te la taju jayi re
1: o re re
0: mangzu tang che la o duru re na anyu tige la lo tsen te na ka nga te se te anyu re re la zi tani gomo yibja asa nga jasa nga le ni mi xiama yibja sa tsu le anyu ka hi xe wopo zi le na teni ta chou teni anyu ka hi xe na wangpo juan je tena re ta tiki nga te kama mozu jika le ni mi lo jima jima teno tena jek ta ane manda yibja nong kong asa san sui ma da tena zinra jito osa ma re go go xa jan gu le re mo xiong le re so ne re zinra ka hi xe no la pechagena lora tangpo na zayin kachi ra zinra tino tana mishun tino fenpa yin guli turu paka yin iwan zayin guli re iti ta tila hon miksa gizi tani giken za rao turu nasa re iso ta nga lota chimon rondo se te singe ke lo chenka koyogu no la yang ngege li ka na yime mongpo le re panjogu toni tsambayon chi pechagena nga lo chen lora nipa tini ngo zon lo chen lo jima tiga lo chen lora tangpo te ya rao uriko lo ma sapa tana rao uriko pere na sonyi na ze ta rong xio kachi nga tren na ze nge ke loda no ni zhongchen no pan rong dao tena cadang zilinda, kango trusa zilinda, puyi ke pekaz zilinda, dingje zilinda, tige ca nyo genja ege zi pata kasi nyo ma nye ma ri na kuki za za pata ijo liwe turubi lanko chunchong ba tere ma gongre sa tsa kong ten nye ma nye ba tira lama sapa lora tangpo tanji to jang ore ho to jang ore nga nge loda no in kachi ra tena gochen iya yore dino tini o nugo zo ore tati nugo no tini yan zu gore to ju sa tena re ten nge ge tena o zai tiwe na ti nyi nga mo tena ti nyi si tena nyu yon tuk jala ore go tari ngo zon duke cadang tiki tripa te tena pa ya anyu tsoma mini tsa on tete meri me dora nga keki nihon nolun domo ra rendo madu ta turu endo tsadang gore kama tsa gore tige re re ge kani ten re re nye re sa bayon sa turu ili in ta kasi pa nga ki chonche nora kasi nyoma na san rondo kubache ra xili yunga san rondo kore xili yunga san rondo di tari mbo re pa yu di tene dala dre tsigyo dala dre ta tige me ngoro kote tena li loli kukin roson tondo re kose ke la tab de mo ma zi undi che ta te zhunga mongpo ma tsanyo undi mongpo ke sali mi sa gana tsa ini xa tsang uru ti nyi ni tramo ma sanda gana te me de to yi chi ji ma ri koko ten ri ri nye ri saka lama sali yi te turu undi na a un su sa che la sun du di pa chen gor nyin tong sun tong yi tong nga tong sa a mo undi je tong sun nung ku sa di nye to tena nyoma ma nye to te tari tena genja ya yi te ko o tena pa tsi te turu undi na yamo tramo re to turu lo chen ka ta tenri ka li ka li nyo te yin dāyān kāchī ngā lōchēn rōndō sī tādō rānyōng mbrai kī gēngkō wā rī ngā tī yīndu ngā kī tāna kāhī khē tā lōdā chēmō gō nō shī tāng zō nō tsūpā tāna gō rī tī tī ndī kī tsūpā mōngbō wā rī tī ngā kī lōdā tī kī nō lā bērē gā nyō mōngbō tāmo yō rī bērē gā nyō mōngbō tāmo tī tā ngā kī tsā tsūpā sā nō tsā zōn tā nī bē rōng chō jī sā nō nī tī ndī kī lī kā nā lī kū rī sā bē jī kī yī zō tāna bē yī kī tāṁ shī tāna tī kī kī tsē gō bē lī tāna tā dōng loda nō lī mī sā kī bē rē gā nyō chō chō tsā rō rō wēn tā nā yī tōng jī tā trōng chō jī tā tī kī kī jā tsā kī tō rō bī nā tsē gō bē lī tā tī kī nā kī loda nō nī mī sā kī jā kā kī sī jī yā tsā tī ngō tī tā nzī rā tō rā tā jī kī jā chua chēn bō yā rī tē rō nā sī kā jī rā tē lā dīng zō wē tsā tī tī tī tōng tā pā sā tī tsō mā lā tī tī ngē yā mō kā tō rō rī tsā tī tōng tī yā mō tā tō tā tā yā mō tī nī kō kī kī tō rō wē xio sā rī ngā kī lō chōng sō nō nō mō jā rī hō
1: tē tsō bā tē tā lō chī nō mō tā sō mō kā tsō bā tē tā chōng tō tī āng tō mō tsō tō rī
0: rī rī
1: tē ngē nō yō mā hō
0: tē ngē yō mā
1: rī rī rī tā jē tsō tsā nā lā tā kā sī rō ngā jā lō ngā tō kā mā tī yā lā pā ngē rā jī tē wā dā kbā yā mō jā wā rō shī nā tā tsō bā tā yā mō rī jī rō hō rī rī nī pē rī kā lō chī nō lō pē rī kā lō mā tā sō mō bā yā rā
0: yō rī yō rī pē rī kā ngā kā chāng sū yī kā jī rā tā jake gdo chur zo da sina chuan go jiao yu kan jiang su jiang su jiao yu kan nan tong zo le da tru ne de nan tong zhong qian no la ko lu su ge de wa san dong na zo lu su pe ji qian bo le song ge zhong jia zhe le da ho zai ni de le ni ni ge gona nan tong le ta pe re mo ko ta mo re pe re ge ma ta ji mo xu ti ta ra ka ji ge ge su chuan re de zhen ge sa de ti su chuan nga ke pe re ge mo mo ma su tan jie de pe re mo mo ndo le ri mo sa lo jia la ma ta ni mo li ni ba ye ma lo jia la mo xu ti jiang su de re Tino tino tara ke lenyu kan chongche da, nantu chongche da, nanji chongche da solo, loche loma mongpo ore. Chiri se na, mona tseden ke loche yore di, yenda liray ke loche, liray lazal,
1: tira yorgo,
0: tindri mongpo yore. Tino la zetana, ko turu ni yon mo mongpo tramo yore. Tan ngeke loda no tana, tando nga ke churu weo se na, jahun zi zo, pyojan tongsa ke. Ja suma zilin da, jatun zilin anta tongsa da, tina turu we na, jahun je zo. Ta on ti jahun no tana, doni pere anyu mongsa di, tana sama sama mongpo tramo omo ore. Tene trauma maze ke sama tsu jema loje pa re te nyoma te nga ke pere ganyu chun shure turu ko re ting kula te je dao ke pen te tse isme na kamo re ra turu ende de ti nga ke loda na oto tanje tena na yana tsado te san sama sama tsa wa re yenda ke tena jansu lu pa tsa oto ke loda che mo te ke tsuma wa tsa wa ruko zanjo la tena sama sama tsa wa re tena jis tena ta koke ke zoha da la tena pedro ke turu ene tropa zi soja wa re te tropa de momo de tige zoho say Then Naruse in a cookie tinisha zongan do the so chaton to chasumar miyama. That Tara cookie tinisha nagulochons with Lomas exodala. Cookie to Ruturitanga keep a tranda the wegumani. Jake Japa Judo Paturu to Tetri. Naga no lot of turn reading Ogulochons with Lomatani Patrick.
1: Jutuzo
0: Pompa Jutuzo. Pajutuzo Yadu Tini cookie to Rutur Ajunju is Tatara in a nandrondo de Zaitina Chosuko Perto de Changamoti Yuma. Tatara Peto de Changamoti. Sitting a chicky zohi that is a real. Cooking on a lassa zilin, the yell yazon, tesolozon to Pajun, then a pajon to Manatruvili. Tatarangasu Jereg long to ye, Slomatiget Natson, Changamontonjeta, Beton to Truvet. That thing is a more city.
1: Zim
0: rent in the territory.
1: Ozzy,
0: Cojole, or Joe, and Joe, and Zotte Hot,
1: Mreg
0: Ginita, Mreg Chichitis or Pazza.
1: Believe
0: it, believe it, Yabotom Rizzi.
1: Mais yo tu dis j'ai entendu dire là ça zo jare que do sirin yorla
0: sire yore ngi ti di sire san zamba ore
1: zamba do jado
0: zamba jatu de jasuma yore ni zamba ge ngi suma dare ti suma dare de alu zeji de ge yore ti ti nya da na ta do pe do na ge kan ti ge na ge zong yore ten ngi ta jaro ge no pe pe chi chi ge ore ra trochi zo le ge ore ho o trochi ti ge li tropa ti ge za ti ge vere
1: Tegi zoma sere?
0: Tegi zoma tsuma loda chemo chunchuri.
1: Loma rung?
0: Loma chunchuri. Nga ke tegi
1: mana... Nga machinji kagayo na sashu.
0: Mare mare. Nga ke loda no ne ta turuwe na loda rondo mo chunchuri. Nga tegi rondo di gen zinra no tini pomo nyi ore. Zai higa zene re, zai chando nere. Ti pomo tini re koni ra dari dari pa lahya juju liwe. Tegi tsuma koni zochi re. Ta por koni chando re, zonra koni gwen ro re. Ta pache zina nga che pomo wen dao gire.
1: Та коні ке цо лека ти йзо. Сама зо джина, ча зо джина ти танджі.
0: Та коні тахо, тан дуса ти ньогі ніху ти лода но йорго.
1: Орі.
0: Задаре.
1: Орі, орі.
0: Сама ти коні дино ти не тачу рейн рі. Бауча зо гу мані ба.
1: Орі, орі.
0: Дино ти сама спа зо хьо зо хьо ліхе лі коні тру рі.
1: Орі, орі. Та інна ла та, жон чонба ма цей вон, ца ку лома ла роба рей дур коя. Орі, орі, орі.
0: Та ньогі гігі ти ге тана тру ць ць ць Tadong shilu mga ni jarai ge lontui tanda na kashi ke jima tana orai zol haa kong turui tsao hing.
1: Zee. Tsako ka lopchin ka tiki ka wong, pe rinda chirayo na tiki ka wong, pati haa kong tsao jir hoya. Zee.
0: Tad loche nore tadong nga yeme ke tsong jilo jay la churuwe de si nam. Ta ngeke tingshen nam ba yamon tromo yore ra. Tini yin pa ti pa jana le kandro re. Jana le pa kandro ngeke loda chi mono ni gige tanje ra nyoru chi zo pa tsong turu de. Tei zai ni tei zon, yin ni zan, hun penpa ta zan nyama zanjo ti son la, ngan ba zon jo di, ta ngi nantu zonche gino la, uru na wang da guan tra zon ko tongche tanda yore ho, mo mo po ma rao no sa, ta na jion do ngao gu gu gu chen tar ma tsu kuen, bu la tar ma tsu juen do, tei pa na jion do ngao gori hi tong da san, gori zon tra da san liwe, ta ngi ta na zi tani, ya za gun ba ka ki, ten chen gun pa tei na, pa ya do, pa ya tegi pa zon, Barchi singing zone to day. Kahi hera, some chia kahi hering at it, and kahi he jahi jazz to by yon say. Tetru and by Yatsuta and Dua Yatsuta, Zubuchi Hong Kani, Patsun to Ritter. Tangagamana Pedrong under the home, Pedro thing up, good to come to Grigian Zerison. Then I miss Egmarong Horera. Ronsa Jahina ton Yamina or.
1: Chichuyo
0: ma. Ta meri me tana ma rong ro chari da san jare lon ti tanje tana rong ro
1: chari. Ma samal da temo tali ki samlo yor ko. Zi. Man jan tachi.
0: Te turu ndi dim ba mungkot samo tsondo. Ba zai zara nintu nga nintu nyeke lo lo da teon le reho. Nintu jago lo tana zetene lo sen ba jama nga si zonde. Ta ti tano nge ke tramo suyo le re. Tra sengi se se suyo ta. Ba jama nga la. ini ngaki de mansu sene panyon de halis je goma hoko
1: ji ji ji
0: mana pata ter tru pa chung ya mo tramo re ten jis de nga loda ten de ta de pa chile ne ren ro jero ho tru re sam se de ten ya mo tramo ta nga loda chimon ro ne de ge na ga re ta ho ye me na ga gas da ti ta ngi ta rang go zon de ti chi ji zon de re
1: ji ji ji ji ta ho chos ye lo chin ko wa de nga ma pin son so bo jang yo ta ji xin nan na cho ba zo de ni ni mari pa la ri ni do nyam nyam la so to bi re zo ji de ji xi de ni ni da zang hong zu de ni ni mari ke si ri di tan ji la ta ji 就这座就别人送的就是好呀，对嘛？这里的打算从军军的街，你认识老远的拉萨巴的，一趟去了，可是有人过呀。嗯。那移民的不总就到拉萨巴的，干的就叫个老大节目的演技赢了的，没咋到当过了，去里头后，老大等了就能送送了里头，他这个我们偏到这么土要这三里要这，让我们这么移民了偏土这个。
0: 日日都都赢了的，这个第一了的，写作卡赢了了，视频个写压住就得做过了赢了了，对吧？这娃子呢就有这里，忙就是这定力从这是好呀，忙就。但俺就做卡了，但等下里个都毛里里擦的，伢娘上头的也莫里提。对俺个当老的节目蛮特色的，但俺给他别个俺就谈这个学习为着我用为着伊那听着这么说一些性格上上的当上上了。
1: 用说说个我用一下个雷孔伊那里的男主这里头，他提起个啥子呢？他他里头上那个啥子来开心个好呀？
0: 那我就听那，突然咋玩呢？没嘛用。我就听那，利空你是人家决定。这里是那利空，当不等我自己办的，我自己办的。说，江南那些呢，金融管理中的科，出价钱不来，才来我自己办的。我说，别个啥叫做的，我谈起来的好。心里我控制了，做主我控制了，做里我控制了，说来的好，听那我其实的心里我搞得来的好。他那个定钱呢，心里我搞的么是越嘛的。他那定钱总心里我搞个弄了，打算了。 我就回来，就俺他让我自己把个托尼接当给，他在一起，加一个老大金门庄那些的，所有的这些，要么中药好，是是是，这么那我意思这些，满足团结了，现在学，嗯，都是为了打算了，我就回，你把这些我就问啥的，俺家给了的投资公司做好的好，啊，满足公司说了，大家都是为了，嗯，都是就回来，嗯，都是就回来，做的他娘娘的，嗯，等你晓得那种个人力托尼，都就回来，要么专门个个，他这么是给老大金门庄那些，他专门么是。
1: 这种上头那做么是等于是了，出在我的培养那张脸孔那张的，做里个他就一个好的好。对对对对。他突然的，我第三种东西呢，我吃里的等着的。等那那上头呢，大在大大的这种，我就会领。他老亲开了那了的，让我去吃里怎么子？小时候来开了的，和他是有些情况呀。但么这里个的，我用这里的，我让叔叔个吃里等着要多，给他制作个来个的那东西有。
0: 那你呢？让叔叔去修建那，咱咱这些，点点这些，但要么修一下这个。嗯嗯。这些，我看到满洲公司点点弄这里头的，我讲这里头的，满洲三这做的，七这做的，七那个。我看到呢，他做的个拉大一点的。嗯。这里头，俺说是俺大在是弄的，等于我看到呢，做的没得个里啥的，点么着大姐。嗯。等于下一个。
1: 满足团结，
0: 都是为了啊，年龄的为我转的为，等开心些，开发的给俺给啥？我最开心嘛个个，我个个的去了，怕是怕是我这个觉得的，就那位的啥？这个天呢，吃一穿的给人家说把娱乐为了。即使那大年能够做呢，但俺给我个安的，努力努力的呢，没闲了在这呢，我得要么的给那，我得给怕这些打，等开心些，这就些的好，嗯，这个位，等开心些，没闲了怕我觉得好的好，我这个天呢，都是为了，啊，你们有啥来干的过的？哦，我给你个讲出来，哦，他们呢。
1: 老大，今晚转到新家去，俺我自己把这的，我怕叫做叫外家的，给他呢，没事给突然俺叫。做是用上的是贵，哦，是用上的，没事，操作的蛮慢哟。哦，对，是。嗯。等俺给个啥家了，他我弄他做的不用个啥家，家里的是呢，我怕叫做叫外家的，就叫来的他。哦，是。我搞了多久就给俺的几把月了，哦，最多个托你头，等着呢，就来的他。嗯。等给他来的，满足公司大部分是些个呢，做弄做的可快一点的，嗯。哦，等俺给个啥家了，弄点几把俺的个土就来的他。嗯。

0: 今天的文章吧，丁丁来听对车机鉴别生产的押金，人民来听呢，门头全部电片档，一人中这个单据鉴别免加的押金。丁丁北京龙天年轻来空，看给龙天家，我等你就比云南西北来听生产的押金。来听的总之当年这兴盛，罗生喜乐，谢谢亲哥能跟江苏平出来解释，大车马车人。
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Sena ba zu gongkan zu xiang la ma la mi ga ma ngai sancur shu yi. Ye ce ju du ni san gu bi xing ni zhong se bu ni xi du yi ba yi na. Xing ni zhong se bu ni du ya yong jian den zu li li pa jie dong ju guo jie. Nga jue nga yi cha yi ban de yi ni xi long ni dong sun ju lu le ge. Rang jie jian zhu le ku du tun xi nu ba din tu ya pa ra yong wa yi di. Nuri, yizi cha ni, rang ku rang dun tang, san jui dian zhang gini taba xie gui lu kasir dun yu ba zhi. San gui bi xie cei ju du ni chong ra da dun xie cha ju ni xie tu yi ba yin na. Zab ji tu sa cha xie cong yi ba dan zhuwa yu bi sa ji dian zhang nian kan gu zun sar tu cha cha yi ba zhi. Gu zun sa tu nung, ti dun su cong tang zha tu cong kang su zha tu ni sa cha xie cong yi ki la nian kan gu zun cei yi zui ba di zha tu ki sa ji dian zhang da gu lu to dang yi ju di tab chi gu su ni ne pe gu zun yi bi ba ra deng se tu tung wa chun ju ba zhi. San gui bi xie cei ju du ni zhong gu sun zhu dang niu zhu niang zhu lin cong ni xie tu yi ba yi na. Zi xiong si ju re dan zhi ba dun ba dan lang lu yun qi mi ba ra tui gu chang zu dong a di rang jie jie song zhu ro ku zhu ri jie ngu zi chun zhi yi chun ding bing ngam qi lu qi ni nga jue nga yi reng pa qi zhong to bu yun chong tu ju zhi wa yu ba zhi. Ye zi ju du ni chong dun bi jia yi chong dun ban zhu ru nian li xin zhu kang gi yi lu ni dong ni zhu lu zhong gun zhong chui chong dun pa qi nye yu cha cha yi ba dan nye yu ri yi na da da rang jie jin zhong chui chong dun jie ngui zu qi tong nan zhen xie qi guo la shi bi an dang bu ru le yu ba zhi. Xie lu ni dong ni zhu lu long pi ji jia yong ma si ri xie wei li dun xie qi zhu zhu ni ni ngu cu yu ba zhi. Jia yong ji xin qin dan rang xiong zhong zhong qi ji zhu ji ji ma si ri nam jia lam dang kan lam qiu lam su ju di bong di ri xie jun ba dang. Jian zhi li dun da gu bi dang zhu duo cao xie ju cha yu ba zhi. Xie da gu bi qi jun an ni ba ra xie lu ni dong ni zhu lu zhong gu lu ni ba si tong wei jin tang gu tong chu ra nian jia gu ju li ge yue mei nga ra lu ko ji ba si lin tang du zhe ra nga ra le ba xie na jia nan ge lu ni ba shi de mi xi lu ni du ni zhu lu ni bang ju la gu ba tong wei lu yi gu chi wu lu ni dan zhe wu pin zhe ngue si ra tuan yu ba shi da lu nian zhe ra jia tu tu jin jie tu leng zi san gu li xie gu ma ba gong chu bi san gu bi nian nian chu di tu nian zhe jia tu ji zhong qie gu tu zhe si mà được rừng nuôi là người mỹ đối xử chiếm bộ địa vị chính, nhiều đứa mà thấy rừng nuôi sắp được hình thành địa vị mới, thế hệ sắp được nuôi chỉ mỹ rễ chế nhận cả là nguyên chính khí chế lý cái vị chính, ta chỉ ra vị sắp được hình thành là lý mà thấy rừng nuôi này cái sắp được hình thành cho chuẩn bị cái đó khí vị, giờ cái khả kỳ sinh ra đi đó là nông mỹ đủ mà rung khí cho vị bá chứ. 卡从咱们南溪漳州籍过来，手表出于天工，内出了年月恰恰限定。一六年多年啊，落着过来手表超卡拉，路上就算俺人给天选气选朋友把当。干啥了？就说起年月六九一人，军队前年过来手表恰隆苦着做着，六一对嘛了恰隆两多钱把当。过来手表出于苦就地位军队明把当，俺把鞋改为出于天工，人家了有人给年卡拆一月结。他才找一把热。现在军安年咱们从端咱做几场比，一路年多年走路，咱们从端今年有几笔农。过来从端是就当咱们从端咱做了，我们从端蓝色中村建镇做，七月天气又变，感谢从端马拉登的监督，工地马东南。过来是比江南天气的黑人汤，还让大家觉着马中着就是一起端一把热。年端垃圾中这些中期人比平均根据啥菜？就你城管区党你有可是了帮助社会的可数我看这次党民族民间党忙着民从抗体制来规则协别中文党民军根据建筑强亲之贼党戏剧设置了弱弱党弱车所还为带地位下月龙所学习雄月 大陆那就重启的地球图可控用的修作给人工的云规则协定前来经济修的面板整座线的装置操纵卡档修措施的用钱档云电接人工的云保卫如把去前来档推荐工业修的所差一笔女把切入清月八日在那把做天地干嘛爱上就是修材了

0: jatsi gunra memo pada chungwa chi go langa ngacha jingni rangdi wu thop tuen chi xie du si dang se ga wong zhang an nguan zang xie bai na tuen chi gang rang jung se men tu tuen di li ga da donang xie di qiu xuan dang ya xuan mei wa xie ba tuen mei jia ba gun zhun da ba ji xia ge chi go lu ge ngacha jingni chi jue lu ge ngacha ye ba de ni ma na chi jue sheng zhu ge ngacha jingni tuen yin chi niam zi quan ge dan nu yin na Tsi go lang ge ngacha jingni rang di wu thop zo na da bei da ji ba gu tong go zu xin ge de ni tuen chi xie tuen du ge cai bai na ren mi jin qiong ren zhou ji de bei na tuen chi gang tuen ge du sui da da ke de xin ge rang jiong se men tu tuen di le ge dong na xi de qiu xiang da ye xian mei wa xi ba tuen mei jia ba gun zhong da ba ji xia ge zu en ni na da zuo qi sa xing li guo le xie xin guo ya da qiu xiang yin na de ye xian yin na de tuen ka xin mo ji de gun zhong da li ge zha de zuo qi de su cong mai yin na da zhe ge le zi quan ge de ni tsi go lu ge ngacha jingni tsi jue lu ge ngacha ye ba de ni ma na zong ninaje kexinga ci ju sum ju ge ngacha ye ni dui nin ci nyam zong du se je le pinga
1: de ne ci ju dou thore ta ge ngacha ni ne ni ma pom chem den jor da da zo rang de ci ju dou ni si de ci ju dou para pon dou lo ci ni ye dou nam la yu ji ngacha ye ne dou ba mi rang ge se de em de se ba pang dou jor ba mong go ma pa se ka ro ma ge ta ja pi lo ma sem dou tun jo mon de ne dui me je pa ta gun dou de psa wa se ku dui bza ru ku sa ko to ngo so jang sa do nya sa ju nga glo sem pa xian ni no ab de ni ci ju xia zong ni do ha chi nu du nu bzan chang su to chang na ho ru ge je pa ta ka o to ne ye la pya lo pu lo ju pi ci ni xu ye chi la mi ta pe da dem pa ci ju do to re ta gi nga cha ni ni ma po mi che den jo ni che m te po mi che m jo du pe da je pa ki dab da te dab da zuo bri da ho te ne rang di ci ju do ni ci ju do pa te on to ki sa lo ki te ne mon he ne te mo je pa ta gun ron da sa che sa gu ze ta xin ba la chen ko te ki ju da ho
0: ji
1: te ne ro pa la chan so na te bza ro ku sa ko to ho so jang za do ne sa ju nga gu lo Sempo xiane noab di nipsi jo sa zon de do hachin tu. Tene pulo tu pitsi che la chan so na ci nye xiu ya chi la mi zhe dao.
0: Xe la dan de jiwa mi chi lung sum kan xie chi wi. Yo xie che lung tsoba mang. Xe ra ci jo ni jo ji pa ra la pa di xio ga ma ra xue rin. Lo ju de zha che ra lung tso yo la do. Ci nye jing ni la pa seng ki chim de po ka zhe. Xia lu cham se lung jin yo wi zha che pa ba dang che lung tsob. Da mi de po pa dang. Zha jin jo ju ka ra chue ting zon bi. Xio de ra tu se gui bing o. Zi kuen ge. Xia la bei da jie ban de nong yin na, mei qiu long song ge kan xi qi wei yue xi li na le, qia long cu ba mang zi quan ge. Jie da ci jun ni jiao ji ba de, la ba di xue ge ma xue rin, luo ju de zha qia long cu you la duo zi quan ge. Dei na da ni ma, pa jie wa ji de ge nong la yin na le, luo ju li na de zha qia long cu you la duo zi nong, mei sa ge zhen gu jie xin ge.
1: De ne da da wa ri ri la, jie yong ni xi jia du ge ba zi ge qing hao jie wu le. De ne bei da jie ban de le qiang cu na, ba zi de ci ba suang, nga, ji, jue, ju ni, jue bi, jiu nga, jiu de, ru ji, jiu ge. Nyeshche, nyeshu nga, nyeshu de, nyeshu ji che che kola yei zi dao.
0: Zhe zhe zhe. Gongli nang ni ka peda jiba ka da xin do di xio tsar guo. Xiam la tering ka zaka ci xio kola ngo zhen do di xio na?
1: Tene ta tereng ki zaka ci bjo xio na. Tereng na pu me ta lu dawa ji pu ci pa dun, je da gu pu ci chub ji, riza pa san, kama lan san, jung chu san ni, chui chi se pa, yo wa xia kong, pom tao xia da hachi nabdu, tereng nam gu na pami nam gu ri. Nga do chusu chuk jai ta, xe do chusu chukpa ni la da sutun san, ka la. San ni pu yu ci ji, za pen pa, jung chu san ni, na ni pu yu ci gu. Zanima, njongchu mechu, yinipu yutsu jo, za dawa, njongchu chuni, tendi puja loto kyu tsar.

Kyuru tunzo yubi hizi, chato sa yisa la dayi shi di, nyoto zhorongo hyun nyingji, renden san yana tosa zhu guba li, zhorong deni zhu murung. Hindon lan zen ni, nyeyo shi murung la, yangzir ji, sadung am yana, bardo tang, dopung ge jato gam murung. Chakchira bata che ji, jetsu ngang zhorongo duen ni su lo murung war, duen ngi jin hi gu gu, somni, chulo ge no tse yung du. Chakcha che ka, Tangkur ju kyuo kyuka tanga rowo junde mibi nisu yu me la yangse dagi shi di nipi jatik she gu. Nipi ka ta nyesara njonyu pi ni nga la madang jisu junur po wa. Nga la gengon tang chugu nipar wangpo xuanchen ki pi ji yin ni me yin po gu. Toka tang dungpo qinbu jang tobo so yu sara po gangto she gu. Rikuto jachan batsi zangpo zhowa yang na 도롱코도 먼저 간투 세바당 큐로게 마치와 응고시구

Second,

Kesa

야 투테니 헤판디로 가니 모츠글라 야 타헨디라라로 친다 등도야 다사고보 허칼라로 가정다 스시야 레샤바 슈젠로 조미 즈모야 담카르지 하타톨로 가첸주 스소야 바제로 장정로 좀리즈고야 다젠로 남제로 가가투 증지야 말로 영삼주 된다 요코난 나비 지라 효마고로 란더바미 제 서기 포부로 요르랑 되 다니마 듄지게 순주라 또모지바셰 똥시지고니 되지 튜나 제보처된 선지데 메저 타병 연주라 다니마 듄보 되지 랑라 샤정지 대두 잠조 지반다 샤두 대두 루부니르반다 타농 되지 빠지바 다 무샤통 따야 치샤섬 샤현섬지 들가지 모저 따저 치저 Chakshan zhomji ki chubba ta garam anjok sa la pyu. Murba thang, tarpa chirpa la, sobe ji den, tanghi ji gong, tiye ji tu da. Kachin dora cha mo ta, cha chilar zamba la, tsohi ji gong, tiye tu na, haka hoko sarki ji gong, gaga zhu zhu ji, ngon la, tangwa zha la ta. Yanlan zhu lo la sobe ji, gong la, gaju shi mon zi ni di. Ho tiye ji, gab la ta, dungba nam ji ki, dungja si na, daba nam ji ki, ta, da zi zi na, zhiba nam ji ki, yuka. Ta, yuk zi zi hi ji gong, tiye ji tu da ta, zemo na zo la, zi hi ji gong, tiye ji tu na, kashi ji ta, ho tiye ji tu na ta, kashi ji ngang dong rin mo tiye ji teng na zemo na zo la zi hi ji go ni di yu pe ji ga tu tiye ji tu da ta zi yu ga si na tok zi zin zi zin da jin zu si na dur gu ta jen jia jia ta rong tiye ji ma zi ba tuk ju tong ta lung lo la suk ba xiao zong la zembo te da we xie ge jiang hi ji go ni tiye ji tu lan do ba ta na hang ga la jiang ta si hi ji go ni xie jian nam ji ge qie do jia pe ji ga ta ta xiu zhen xiu ra bong zi la ya dong mun dong sa hi ji go ni dong wang ga zu zhe rap ta na hi to tu tiye ji ga ta ka chi ji le mo na ma cha shuk zir ka la ma shang si hi ji go ni nyu ma dun ji ge reng la san dong e la ji hi ji go ni ga ga zhu zhu ji tam ling na zong zi ni di ga ra pla ta ji ba chang ma la ta qiu ga tong zhu wei ji qin lin zi hi ji go ni zha pan tu ji tam ma ling long la suk bi ji go na tiye ji tu na ta jen sa der jok si ji nong ba ta la na hi zi dam ngar ki ji yon rok hi ba ta la na hi tiye ji tu da o ta ten da xe ge nong la ka chi yon gar ta pe ma chang zong sar ba tiye ji nong la jen long chang ma nin du ge reng la ta sa biyo ji ta tomo yam ki ji go ni ga zhu na me la an zog hi ji go ni xiu o ni ma dun ji ji ta chi nong la tu yu tiye ji ga ta ta po bu la yao la reng ta su mung u tang u chi li ta lu zi dor ba chung da xe si hi ji go ni kor som zha dar chob zi ni ma tiye ji na mo na m gya reng gyam da ma long o reng on da ma zi rishya tong la ma tong xia gong bo ma zhuk po rung sar ju ma tong zang me me de ma ji ru ming go xe ma bi to ri wu sir ki ma mo ma jian zo ding o ma zhuk e chung mu me ga ma zu lu ju si ba ma bong ta tiye ji tu da o dil mo jian de kung go li ma tong yo ba jian de nam la ma bo tiye ji gab da po bu la yao la reng ta nam nga mo ta la ya ra lang ki ji go ni jian long da ra cha che lar chok be ji ji na ya ra pe tu tiye ji gab da thar gar bo chum ma me ba yo ji lang ki ji go ni chhe da jer bu ji kun du la pyu ji ji go ni tiye ji tu da po bu la yao la reng ji ta ta reng ji ni mo de chen ji la zhan zhou ma zhou de zhou go be ji go la so ba tiye ji tu na ya ra tong yong de ji de jer la so ba ta ro da ji be ji ta ma gu ten be ji lo de le yao ji lang ba ti bo

0: 年前做说话天南家中这档之宿老城是时清贵体清华扎白羊木
1: Düsere Sanjur
2: Düsere Sanjur
3: Sen naba zu kongkan zu xiang lang ma lang de ga ma ngai sanjur shu yi Ye che ju de ni sang gu bi xing ni zhong se bu ni xi du yi ba yi na xing ni zhong se bu ni de ya yong jian den zu li li pa jie dong ju guo jie nga jue nga yi cha yi ban de yi ni xi long ni dong song ju lu le ge yang jie jian zhu de qiu de tian xi nu ba dian tuo ye pa de yong a yi de Jori, yizi cha ni, rangku rang dun tang, sanjui dian zhang gini taba xie gulu kasir dun yu ba zhi. Sangu bi xie cei ju du ni chong ra tatum xie cei ju ni xie tu xie ba yin na. Zab ji tu sa cha xie cong xie ba dan zhuwa yu bi sab ji dian zhang nian kan gu zun sar tu cha cha xie ba zhi. Gu zun sa tu nung, ti dung su cong tang, zha tu cong kang su zha tu ni sa cha xie cong xin ke lang nian kan gu zun cei yu zui ba di, zha tu ke sab ji dian zhang da gu lu tu tang xie ju di, tab ci gu su ni, ni pe gu zun xie bi ba ra deng se tu tung wa chun ju ba zhi. Sang gu bi xie cei ju du ni, zhong gu sun zhu tang, niu zhu nian zhu lin cong ni xie tu xie ba yin na. Zi xiong si ju re tang shi ba tun ba tang lang lu yun qi mi ba ra tui gu chang zu tong a di rang jie jie song zhu ro ku zhu ri jie ngu zi chun shi yi chun ting bing ngam ti ru qi ni nga jun nga yi reng pa qi zhung to bu yun chong tu ju zhu wa yu ba zhi xie zi ju du ni cong tun bi jia xi cong tun ban zhu ru nian li xin zhu kang gi xie lu ni du ni zhu lu zhung gun zhong chui cong tun pa qi ni yu cha cha xi ba tang ni yu ri yi na da da rang jie jin zhong chui cong tun yun jie ngui zu qi tong nang zhen xie qi, gu la shi bi an tang bu ru le yu ba zhi. Xie lu ni du ni zhu lu long hi ji jia yong, ma si ri xie wi li dun xie qi ju zhu ni ni ngu cu yu ba zhi. Jia yong ji xin qin ta rang xiong zhong zhong qi ji zhu ji ji, ma si ri nam jia lam tang, kan lam, qiu lam su ju di bong di ri xie ju yin ba tang. Jian zhi li dun da gu bi dan zhu du cao xie ju cha yu ba zhi. Xie da gu bi qi ju nga ni ba ra xie lu ni du ni zhu lu, zhung gu lu ni ba si tong wei jin tang gu tong chu ra nian jia gu ju li ge yue mei nga ra lung ko ji ba si rin tang du zhe ra nga ra le ba xie na jia nan ge lu ni ba shi de mi xi lu ni du ni zhu li lu ni ban ju la gu ba tong wei lu yi gu qi wu lu ni dan zhe wu pin zhi ngui si ra tuan yu ba shi da lu nian zhe ra jia tu tu jin jie tu rin zi san gu li xie gu ma ba gu cu bi san gu bi nian nian cu di tu nian zhe jia tu ji zhong qi gu tu zhe si Mà rực rừng nữ là ngươi mẹ đưa khu chiến bộ đi ưu chẳng. Nhi đưa, mà thật rừng nữ sắp đưa hiện kiến đi ưu mô vệ, thế yế, sắp đâm nữ chi mì rời chế nhìn khá là nguyên chinh hì chế lì gà ưu chinh, thà chế ra ưu. Sắp đưa hiện kiến là lì, mà thật rừng nữ nè gặp sắp đưa hiện thang dù dùm bè gà rô hì ưu bì, dạ kè khá kì sinh trở tì đà là, nàng mẹ đô mù rông hì dù ưu bà rì. Ka song zeng le nan yi zang zu ji gu la shi bi chui tun gong ni zu ru nian yue cha cha xin di xi lu ni du nian a lu ru gu la shi bi chuo ka la lu sun ju suan a ren ge tian xuan qi xuan pu yu ba dang gan sa la chuo suo qi ni wei lu ju yi ren yun tui cha ni gu la shi bi cha rung ku zu ru lu yi du ma la cha rung nyong du qin ba dang gu la shi bi chui ku ju di wei yun di mi ba dang nguan ba xi ga wei chui tun gong din ja la yu ren ge nian ka chi yin yue ji 他在这儿有把戏。现在专案人长人从端长做几场比希罗年度年度略。长人从端今天有几笔农。国立从端是局长长人从端长做了凶猛从端蓝色从团结人最契约的契约比。感谢从端马拉登的监督工地马东呢。国立市部江南团体的黑人堂哈兰比家家就了马中着就是一起端有把戏。 年度垃圾中期的中期人民平均根据三次居民陈光区党六科室班主四百多棵树我看这次党民族民间党忙着民从抗体制来规律学别中文党平均根据建筑强庆之次党四句四着着着入党入厕所我为带队下月龙所学就雄月 大陆拿出中期级基础图库库用及修作给人工理论规则学院前期内经济修理民办政策学院中区操纵卡当修措施的用钱当云天借人工理论保卫 如把出前来当特别过年，学了说唱一笔女把切入亲友八日，在那把出天地干嘛爱上就了学出了。

0: Tenzin je samzui ling ni mang cho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chue ni zan xue da guo du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian jin li kong kang ge long qin jie ling men de ra xi bie le chen
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xin nang yue ba xue

0: ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ ji yin cha phajeng ngan chu tiring ke limote pe ya bu ji yong sa re ge lo za ni ma la ke ngan chu o thu re pa se mu de ke ta lo ji se mun da ta de de ko ne ngan chu la ji su na ro la
1: o la so ta ngan chu che na phe se je de la wa ngwe me ge ji ni na re a ha jang go mong bo ji ye bin nan ji na ni ani phe yo se je de na la ge ji jang song yin se wa na yin ge de ni la ta ga la ha jang ge ki bi ge de ri sa cha ji ni bo song zang ani ta de la xiao zhu ge ko ne ha jang ge ta ta nian da chi bi ge re ba ge ko ren Tegi toni maji ki jing.
0: Laso.
1: Tini jitong ki ta riba se jing da xie tang man zhawa. Nyin zhawa ji tini ji xie degi yore. Tini nga xie ji yinba yina. Tini dunmi ki ane pipi ki jisung ni man xie tang tang. Ane nga xie ki ta jizun malani ma ju tang ki toni xie tang ni yuwa yin zang. Ane ti ka ni ka la jitong ki jim sen zhaji. Tini ji mambu xie ji yuwa na yina yang. Ta xie da da nga zo chume oto riba si lo ju niya lo gajah la ga lo ju tini ji yuwa dire. Tendri ba suan zang ta oto reba se jen de jitang gi jitang ga rawa ji ma cha ya wa ina nga cho ane lo ju se ya di xie yung du ka la nga cho nguye den cho kandri yin ba ina dek toni ma xie guwa yin zang nguye ge nguye pi pangda ya ba ina jini te re te mea ina nga cho mara gu ane nga jun te mea ina ane nga cho yi shirab gu yi cha nong la kandri kuye me ge toni jikta guwa yin ba suan zang ane nga cho oto reba se jen de dan duwi kansang ga sa cha mambo jin la reba mambo jin chugu yo re Tien yinba suan za tezo ke genrae pa mambo chi ke samlo tang ngani xin yun du kala ya Ani nga tsu shu nyi pa jizui malani ju tang ka toni ma An tezo mambo chi tenri ji zon de ke yore Tenri yinba suan za tini ko tezo ke tsoma anta chi tawi jizui ba yin nang gola jizui malari pa ge Ani ya ani kaparan juwa ya tang tini ma ri xie jia yun du kala ya Pa jizui malari bi ya pa pari chong pa yin zimba a se ji xie ji chik tang Tini yinba ke chani tara nga tsu ani jilo jitu yibja yinmei ki toni zeegi ya nga zo ane lorong chungjong si kambi ki ta loju ki toni yi cha ceden rao ji di nalong la jizun mela ane juba ga ane ribang chidi rao ji ma se yung du ka la di nalong la tan tachi riba rao se dewa tan chara riba se dewa tan mongpo ji yore di ki toni mar judang rao ji tan ta ane nga zo pyojong la chan chun wa ina su tinga riba se yang rao tan tenri ki ta par yunang ko lan tachi riba se yang rao tan chungpo ka ko la yinba ina ya oto riba, zoba riba ane kato riba, tonglo riba se mongpo chi xie ju hori tetsu ta chi ane chabtang ka toni yinba ri nga ane chui pa jyotang ka toni yinba ina ya nga tsu ane samlo ki tong yewa ina ane zoni chanto ka toni ma chi xie yewa ina jizui mela ane jupa la yu mandu sang sang raji ta tenri ji yori oto riba te na nga tsu jizui mela ane par jupa ncho me pa tenri chi chaga yori te jimse kare re se ondu ane jizui mela riba ka rechong doje chapa teni jaga la ane rechong mando jaga la song sene ane tingma song la chui lenka ka ondu ten jima tana jizui mela riba ka ane loga rechong doje chapa teni jaga la lan lan rudu ane ga tso pimin ram se hati tala lamni ane hajang gi ti todak ga ane shichan rao chi jedu lambo chi ga ane ro chenpo chi nye ane tena nyepa la teni ane tsaru che wana nga mo gi jichu da chung wana nga yo tang ane papa na nga ga jangpen rao chi zui chi ne teni xiawa na wa goa sa namjo nga yi gozung yi zin chul yong tena teni ane kongre ga to hong ya tang yen yang ga ta kongre ga repa teni sho tu ten ma tse pa chi ga kongre ga ane mali ga sen ka gaduk te yen undu ka la nimo ya ma ga yen na sen mon re ga ma tun ra ta ta jim sen mong po chi xia tang teni ten kar tu tse ga chi ne te yen undu ka la teni ga to go tso ta ane repa te dong teni ma ra teni jitun ma la ga ni yapa pari chong pa yin zimba a si ne ta teni ma ra xie tong rao chi teni chi yo de re teni tu ta da ga repa nda ya chi repa no ne lo ju xun zhao lo ju lo ge jia la ge lo ju yao yin zang o to de ba de jiao de ni zhao jin la
0: la song ta jian na da gen ge de ni jie song yin zang ba han zhe wang zhe ge mei gen du la zhe mo zhe ban nang yi da ji jie zhe mo la ne da ba da ge de du ge nan ba de zhe wang zhe la bei xie jie chao jie song nan song ta ji qie de na gen qian dai yin na qie o to de ba de ge du jiang bei na
2: da ngan de xie na lo 로추 선스카니 나 레바 주뇨
0: 나서
2: 다른은 시행나 포로 선지 초자이
0: 어 제라 로몬보지 에제 제 토탐보 레바테지 차디드 넘바지 향데 자마 나마 친리제리
2: 마다 나이 타운데 마다 땅이 나이 도 다 레바티 제딩 나이 제 존트르베데 도네제나다 로르제스 존제네타 발란르라
0: 제
2: 레바네제 키그나 다 로몬보바 마주잔데테 Zipan chajoli, matyan joli, tari thamara. Ngani zikhi na ta tarung pulo sanji socha yon zari lo chaya zonsa zangi yonzara. Ta ki xiyan yinari, tani chando, tani alasa, pa ki xigana chanda, tenji, biji biji, tsuma do don nga taro donyo.
0: Laso. Tani tanda chi la sacha yimin chen do di zamba. Soso se no la ta reba ti che cha ti chen re na je, popa chen bo na je, pa yi ki ri ni te ta pe tong se te ta sung a san san na je ang.
2: Da, do na je hi go na ta lo ju zang na urun den sa hoi omara, ta pe cha gyan na reba na je hi go na ta rong pa yi ki turu ki ta reba ti yin chan di ta mei ti ku jo chan ta ka na song na ti chu jo li, ma la ya tuan jo li.
0: Je la. Tene gen lozu nyema chi sona na reba tala ta chi gen ta mandra le ke ko ke kwe ze kwen ta se kre re tenda la jincha la pe jincha mambu chi tegu do a ko lo ta reba ka ngak ta tene ko ke ta kwe ze tenzo la hiepa kandra na yore ki
1: ta chu tong ke nga se ke tene tari je hie chani tenre chi re do re ko nga ke yung tong na tila ta re chong do je traba ke ta lombo chi ke ro chi nye ro ko Tini tsa ma chiwa wa rogo, tatsu nga ka shira di ko.
0: Laso.
1: Tini chunga tatsu ka nga yu li. Tini papa tatsu nga tani, tini xawa nawa gowa su, nambio nga yi gozo yin zi, dang zon ti, tini xia tong ji. Nga yi chani, tini jiri dori. Ta nya jia chani, tani taba ji wa rogo. Tani di ri chong pa tani, ji zui mala reba, ni di, ta kuni zang chong zhen rogo. Zang chong jing zhen yong du ka la, tini ji zui mala reba di, ya ra bo lin zui song di ma tab. Tini ji ma, ji zani ta nao nao la maza ji jingba mi li riyong di ta nga ni zang chuan riyong si di yin sa di nga nao anda ma pu li zong on si di zi sa di ji zi ma la riba ga zang chuan ji ten on du ka la trin ti zi tsuma kor chi sewa jab di ni ri chong pa ga gozi ti zi tsuma kong ru po zi go di gyan chuan dung cha ni taro ta cha ten ten re ji ma yon di ya ga jang se ten re ji kia jen do di ni ji ga re yore se on du di yore ta ba ji kuen a wira mi sar ga oto re ban da la mba kapo chi ta nabo chi nyi ti mba kapo ti na jizui mla reba ka xiangba gan suandun ta mba nabo ti chira wazu na ta ngomba chi uruko ti gin suandun ka chani yong xie tong chi yodere ti yin sa ti mba nyi ti kuya ka hajong ka ke chenpo ti ni chay ni kare re se ondi ta chi dren dra wo chi ndana zon di ya dren nyi ndara chi ksa zon na ti xako jia gan chu tong chi yodere ta so ta pe na reba tala hajong ka ko mixer ge riba yin da man da wa ge sang ga yo sa de ta de la jong da sa bo ji ma zui na ta zhe din din ji zong de de ye ya wa na de ni zhe din da na ce so na ma ma xie ya ge de yin zhe de ko riba de ha jiang ge zong jia qin bo ji ma bu na de ni de dong ma xie ya de ni de la bo de dong de ka la ne ga ha jiang ge qin bo bei na dang ga so bei ge shu jun ge wang de xin na sa chong zhe jin da de de ni do pen ji yong jin da de qi shi yong ne de kong ba de zo ma chan ro ya ta na le ye da ne ba ne ji jie zo de de ka na ta yin ni ओतो रे पार्टी डोंग जे रे पार्टी डोंग या मा तो तिने तेले येंग को का कारे ल डोंग म छुवा के ने तो तने जियो रे ते हम चलो ची तो निजा जा से मि स को ना तंग छु ता ता चम दोल रो छि लका छाजी म जि जे यो ला तो छो ते येंग ओ दे ते ने न्यंगो म ग या जिन दिन से म हन दे दो पा जी फ छि फो नि दे यान ता ये म त तिने दे ने ओ रो त ल पन सु जु ता जे यो ले
0: लेसो
1: ता ना म रे सो न जि पा चों दे या तो छो ता जि मा जि मा को तो छो रो न्यु ह्यो सा रे रो न्यु से दे रे तिने हम ता ते दे सिं बि को लोंग दम जा इमे जि रे स द म जे नि ने जो म मेन बे स के ता यो मा रे दि ना या तिने लो ते के दा आ का छि जि न छि पा चो सा ल तो जि नि तिने ला म ना दु शेन रा जि छि यों दु क ल लो ता पा रे जे ओ तो रे पा जि मा ने ने ति ग तो तो या ग दे ने जि नि तो यो रे ट त सो इन ना थो म रे पत्ते तो चाचा ने पापा पों ने चाचा माँ के पंजान दूँ गुली चाचा जान ते शको जान ते ने जान मत चाचा के पास मैं के डांग दूँ मैं कौन दूँ ले मैं समाज चल मैं तो डांग में पुली ता ते ने के चाचा जी यो से दे रे ते ने इन बसों जाते ने तेरा शको जारे मातों में जैसे ऑटो रिबा जून्जी पे मिस tutambo ane jitsu malari banchi ome aho niba rishan doji trabalanchi ome aho samba kaju gyo lara rinzo nala chuzon ten chepa jitongo ta taso uchani pa sanlo jitongo jitsu malari jipa manchawa chi rindo san san raji ta tende ji yore
0: je la tagi ta chega nga ta tende che ta taso la ki sheba jere tene xako jia jegre e xako jia jena ta ko yene ko ceta dimbe
1: ceta dimba ka jepa jinjimba pa tole resi
0: ge chedi ka xako jia jia thale e
2: ngoma na jena xako jia resi jere ta taso nga ta tontamo urupa gotama yi chanta nga ta lo nisa la nga ta chato resi troti ma dong sanda resi maza taro jia gina jia thakyo re
1: jia thakyo re kashi yo re teso xako jia wana ninja kak jia
2: ninja kak jima re Nige maza to duma na zikhe guna ninja nyeshe kada sore
1: Shankha chege nona chunga yorogo Da tazo go rongo payo ge rinne di ya junzin zo Tene ngo koko ta Tene tsoma di no ya diro zo Tene reban cha tunke ke reban cha Ta ma to go payo ge mangcho go jodo Nene di na zo go cha chonge di Joji zui ya ya ji Ana lasa ni pachi chi zo go ninja kono na Tawa tere ni ji zui di sadras ya ji yora Tazo go lanta long junzin na go koni ma hii di Ngasu tege tanda la Likali mōpō jia tini māndro trō nāka nīshī tsā sōngsā sī tū tīnā nā trō kīñi yā yā rēpā jī yā tini ngā sō gā sēsā mōpō jī tāo tini rō sō mōpō tōng tā sō yīnā trōngpā rī rē gā nō nī yīnā gāngkīng rī rē lā kē chā tī tōng tāng kāndī yā rē tī sī jā tāng kāndī rī tsai dzō tāng kāndī rī ngā kū tāng kāndī rī tī trō tī lā chē chū kāndī yā dzōng jī tāng ngā sō rī nī sī yā tā jāng kē chē mū jī rē
0: tā
1: kā rā rī dzōng tū trō ndā sō jī yīnā ngā sō nī mā jī gā tsō wā kī tōng nī gō rā mā jī tī yā nō dō Tōngbō chō tēng tāng sī yā jī sā chāng tō sā jī bā kōy dē zhō Tī nī chō gōr pā sī yā jī gō jī chāng pō tsāng pō Tī nī yīn bā pā kō nā bā yū tēng yā sī kā nā jī jē yā chō jē tōng Tēn sā tī kī jī sī tī nī chōng tāng tā sō sū rū jī sī yā jī chō jē tōng Tī nī tā chō mā yā yēng hiu nō chō tōng hiu sī yā jī kē chā jēng chā Tī nī tō yī mā tā gā hiu jī hiu mā hō pā nā yā nī yā tōng zōng hiu sī yā jī kē chā jē tōng chō chik dōng rā gā, tēnī nyamā jīla pā chōng sā yā dō dī kō chō gā nōng dō tā sō chā sō nō la tē yō dī ndō tēnī sā ngā sō tā sō chō mā dē rō jī yā sō tēnī tēng rā gō rō mō gā pā zō chīn rā jī yā kō sō mā tā gō rō sē jī ndō wā gō rō sē tā tē sō gā nāmbā gā tō nī ngā sō kā lī mō bō jī nā lī kā jī tē rō jī lē bā rē tē ngā sō tā tāng tāng dē nā ngā sō zōng gā rī nī jī nō la yā tā mīng tō tā sō xī rāng kō tā yō mā rē tī ngā sō cē tē chōng tūng jī xē nā ngā sō xiāng tā chāng kā yī kā chōng mā tē sī tī jā jī māng chō gā rī nī jēng yī xē nā tē rī jī lā wī yō rē tā sō jūng jī chōng mā zū yō rē
0: lā sō tā tā xā rū chāng kē khun tō ngā nā mbā jī nā jī rē khun tō ngā mā kā nā yī kā tā chō cē tā tā tō jī ngā sō rē bā yī nā rā tā rē bā lā chō nā yī kā cē māng bō tā rī jī yō jī mā rē rē
1: rē bā kā chō kā kō dōng chā kā chā nī tā kōng bā tā lā bā tā kē bā tā tā sō kā zhō gā kō nī pīnī lū gā chō tōng gā chā nī nāmbā jī rē dā rē zhō sī yā dā pīnī ngā tōng tsai gā chā nī nāmbā jī tō hī tā gō tā tōng bō ngā chō rē bā jī tōng mā mā dōng dā kā lā rē xiān rā wā jī tōng bō rē bā tā kā rē yī mī tā rē chīn rī zhū tō tōng gō mī tē lā dōng tāng gā xī jī wā rā gā nāmbā chīn rī yō mī tōng bō xī wā lā nā jī tōng tēn sā jī bā lā yī nā sōng tōng tē nī wā wā lā yī nā chū tōng chabu la ina gadong siya chi
0: ti
1: xie ji wanda gan chuande da da zo ba xie yo na tongpo sa yawi ki chao dan chuande ni ba sa chanpi ki chao dan chuande siya na ma mongpo ji xie ando da ten yin to tongpo o ma ma na pe miho ji zui ma la ri pa la chu siya chi dang dang siya chi jia jia ni ba o ma na pe miho ri chong doji cha pa la chu dang dang siya chi jia jia sompa o ma na pe miho ka ju jia ani ni la ra ran zui na na chu si dang dang siya chi jia tong ta ten ri ki chani ko chi Tan do na rini pusan tsoban raji tindri ki ko reba ki chani zo lu ki tangda ki chani jik rindo rogo zho ki chani zo nga da di nyam ki chani ma ji tindri ki dhengu ki tindri ki rindo la
0: Je la
3: Teninka limon do rini nci na Tinki oto reba la ju nga kiwi gin lozo nyama la ta Maraso la rabi chaju kinyo mebi gin lozo chudi ni da nyanto Tienki Oto Repi Kwa Lengi Yopi, Chiji Muntu De Lin Tsi Simpar Gassu Hyo.

0: 哎，但我说说句个人呢，在江巴街啊，给点摊穷过些呢，对读书的对，你要不接受啥子，对的读书跟追的等于接连嘛些呢，等着钱用的了，等于啥子，他去也嘛这个东西，就是说的开销嘛，就人都上上
1: 了。是啦，前个大大说不得，俺出来三路去东牛园了，俺就抢到赵庆过呢，这赵庆的其他个托呢，就被娘钱不打。做娘的，等你看个六千多元就打，等你过年就罢了。你那样打点热个对策的，适当托你拍看脚步，没生意那初步了搞不得那几日啊。但现在赚钱的个了，就定价托了，就也今年会嘛个数据能进入个要生呢，可能样个里看不见，摸摸不见牛肉行不好。等这个那把就托你，打点上，这个拿手把呢，一下着拿手把就，一的做嘛就同样的这个赚钱个初步个等不得。做新的就差多啊！这等着这差多的，咱们今年俺做个也长期那把个做菜的蛤蟆过来行个。你呢，我们不这个娘的向着，他初步的生产也那差得不着人多，靠怕差也多吧。娘的靠这个嘞个嘞靠当当热热些，他根本就当些，啥了个嘞回来，俺就不停的牛个回来，实在的牛个些的，工作了忙不上弄个啊。
2: Tenenka limonde rinin tina. Tenki oto reba la junga kiwi gin lozo nyema la ta. Maraso la rabi chaju kinyu mebi gin lozo chudi nida nyanto. Tenki oto rebi go lengi yobi. Chiji montu de lin tisimber gasuhyo.
1: Jidang tuni genka sanu te la, sojuk te la, tingra ka jin taipa raba, cha taipa ta, cha jin taipa ma to, sojika joa ma nyamba che yina sa. Tingra ka la, sang ke yung to sa ari, ji xe na ngan zu ta mi cha sang ta ta te la, ta xin yo se nan ra, sanu se nan ra, ta ta tangi pin, gang che reba, ngan zu reba te la, cei ma bu yo ari.
0: Chukdong ta yung cha yung de jidang ki, ta ya tingka reba dan ta che reba se, ta so ne na ko re re dong tan zu che xien dewa jen do. Son zha jen na ma reba tongman cha yung de, ta reba de yung tong tan, ko tere gan chewe ke napa kan zhe yin mii ke ta, te la che wa ta chi chu chi se yaw me te tongpa pa chi zo. Tene ma chow je ten re re. Te kyo ya ya, ngon ma da jen chow tong ke chan ni xe na nge tang ke xe wa na xe je ke ko te ju tong ke lama ta so la, tongpa chuen chuen chuen se ya da wa ta. Tene, ten re ke napa ji ma to, ko cha de se ke paro ta na, yung che kan zi zo de je ta, te ke napa ji hale mewe zo na je, te ru cha do re, che che pa na je da wo.
1: Ko ke jing tong se yin na kama ka tse se cha je ya na ngan zo re ta pe la.
0: Kama pache duin da jie san chao
1: kyo jire,
0: eba yabu ma chi mancha na duin da jie, jio, jio zhonga nong nong na ta mancha cha ya dendri jire da. Ta di nong la, ko chi ka shu gu lu gu tang tab da san chao ya ma to yang, ko cha chong ji di nong la rin da gu na yang, pache di ka la san gu jire.
1: Laso, reba ya du de chi la ta gare?
0: Reba ya du zu ji de zo gu cha ni ta, ko gu mancha yung du, ta chan da ji da nyo se ji ura, di ki to ni ma ji xa ko ji jia gu na, Gashin rai na taa hale xaqon rai ji enro jayab dhe na yaan ko lapa taso saka la anri tri tuxi adama taak toni. Gashin rai ji taa ko anri jayab dhe shalala jayab dhe rako ina yi maa anri jayab ondo lapa taso saka la tri tana tani ko lapa te halipana nyo da kou do rako. Tengi chani taan chupsa te che do rako. Taa pomo rai ji ina nga anri jayab ondo chisi jayab gona te taan su poxia adak toni. Tema to te anru reza na nga yu tonghaa anru hiyo tsa mwaya tiga dang dang zonda na mese kao gu taa nong tana mapu tsa na ten trabza sabu me dira wo tang pomo nda jina anru ya renjao di jia wongde ko jisi di jia gu na dang dang dang zong nga kata na machi di ki jia tana tani domi gu tome renjao di ya dong gu chani di chani jia gu dasa kandri gu chani cha dure mana ma taro jia wongde kala lapa tili ma tsepa ga riri jia wongde shu taa gu hita ka maten dogun chu wongde taa ten ma pana kuwa jia tsa de lapa gandu chu zu kamo chi re dure ta
3: Yeah, Tatiki tamo, tangi yene zena, tang riban chase tila, pa yo sanda, diyesu, maza nini, tang riban chase tila, pa chirin resa ayat gujiroya. Tatatrin yin sato tita, ngi payi ge, ke mei je ji kana thana ngi gas ma ta kari thega yin na yamu re
1: gas chembo yin
3: se mede ki gas chembo chare ja ta rong ga ta ta tre yamu re thi san den je rong na sen je na ta san den zo ro
1: te je la ji ta ta su su le ka le du ji yong ro se ji cha gre se yang me na sa ja yin ba la cha den ro gre se che zo la ka le kha pu ka ren ga che zo sen na la te du ka san lu chen de re ta ji ne me kha she ka san lo o ta nge ge ri ni de ta pe tong tho su san ji ya sen no zo ta de ba ji yin ju ba ni ne a ya ta te zo ge ta de se de da nga chen no la le ka ma bu ji yo ba ji ta ne ka san lu da yo ji re chen zo san lu ka de de kho yin
3: ni ge ne ze ki ge na ma za ma ma na ze in na da lo lo ye se ren la la sa na su le ta de ne ge ni ge ba ko na Bako pong de jati nyehinga ka ngi ana tsagro ta jati chong akal ana pong yin so ana pong tong tan asan do gris ta zo no go zo de ngi ka phai ga rini ti ta ta ba tong ji te zo no zo te ra te bako ji na ta ngi yoli zo no zo ta lo che no na thai che ro ya yoli che ga mo ma te te te jo ne te ngi tro we shen ge ka na hyo ji na ngi tro wen ro te dhru mbako pongole la xiamaa chio urte ta mbako ji tiye ina ya sena mazaa ma yaa dhate pong lasa la cha daa troo su mazaa loo tsega su marba ki troo dhau dhru sondele ta liga lije na tega nene dha dhru zon ur naa urchi zon urte te liga lije paa yuzae wei te dhru zon na
1: zo
4: chio dhe tabe tong yaa che do
1: Yeah. Dedu chamba kong hasa la yen rindu jele pendu la. Dedu yam buko li dutu rindu. Da chendo ko moka, tam buko ka da yen rong sa kong tsu rindu ji sheban da. Gen ka, tenze ke mre, rinne ta chada tong ya dutu yodu chamba, buko ni ji shekare se. Ko yon mo yin se, da tende ji kong ko tende ji song na so. De ya, nga zo ji jonghoi nguan jo ko mo namba na. Chidang ke yang go so, da jonghoi se nan da ting chi ko mo namba, rinne la gawa ta. Ta rini la tongki, tini rini junji la gangki tanda yu bachi chundu a. Talo nanda chando taji yadzu kipi ta rindu chenpuji peso. Tino ni pachi shaka chukchul hasu ni pachi shega zang manzu tingchi kondu ni rindu sese.
4: Tino rindu ko ta pena lahi ki tongni na ri. Tini yenga aso ku junzi ki tongni ta tro tanga tini yenga ta jitza ku koni na zori pa ka kwasa ma na kina panga.
1: Reba re re ala.
4: Reba
1: edu zamba, tata reba nga zo jiong hui la soba tata nri chadu zamba. Bogo chungju tenzo ka gabu kandri sekyo re. Konzo chi nyando chaba ta tene konzo jiang san lek sanglo tenri anga.
3: Iki anji chungju ma tata rong hatron tume zaga anji chungju ma loda ta chungju ma loran simba loran yewa. Ti yaya saga anji tenche nana sore.
1: Ama.
3: Tata iki paye ge ma chi yong sayi na te droli ki san lak. Chitur Gabore, small. The onion is in a drawer. The low chito and gig of Hamati to Maina Munda to check her does or it.
1: Gangi boys.
4: The bang so pine in the number years of monarchy readers. The so that chair at the solo you check her and lucky me to join your
1: drama.
4: So with that, so which I mean, so pay the trochinta so don't get up. Then I call so which I mean.
1: Lo
4: 라 답빌이게 양시비리 시도스만나기 답반 축자때부터 좀쳐야 근데 점바긴다 로겐바터 소진 잘못하는 게 참데 야 점바긴데 이제 주야야 봐 근데 이제 반 주야다 저는 상관

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomu jibie dimi dan gigdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jizhe xieba dar. Pede dalu xajur, luyin zawan ni donjume. Lochon chobu chomu yoda. Tienanjia dada ni simbi linchin di na bu jong longchin ninchin li kong kanki longchin jia sibi lan yi chibi linchin di shi chi chi du tu do ngan chi linchin nian bar ga su xue
2: sibi zhong dam
1: Chubu chun chun chua, da dhrengke shibi lanyin ka nansi linchin shibi zhungdang hyo chudu chua la lhe ti. Dhrengke shibi zhungdang hyo chudu chua nung la, nye chubu chun chun yo la, dom je kada shibi zhung tong tong je shu ji yin. Lungpa je la, hyabu ni yo si. Hyabu dini nyabu la zhu siwa na yugo zhong cha yin zhu cha xi xi. Da nye su ke du ce je tong du koni nyabu la yugo zhong cha yin song si. Koni nyabu yugo zhong cha yin yun zhu du da koni zido din bi ge yu zhong mong bu je da jin ni si la. Koni nyabu da yugo zhong cha yin zhong du du cha sa qi mi ha la qiang bu ma je do tun bu ma je ri si. Ni ma je Konyi da natsa je ge za la zi si. Zhu ren da na da konyi natsa da giwa na dun shu ge zhong de chun chun ma jo si go da na la li li yi gu xio si. Dini mo konyi natsa za la zi du nga mo zhamo yin si go nga mo zhen de du konyi zhi a chi ma zi wa na gali gali gi cha hi hi do ga sa ga mi ga da rang xiong gan qin bu ge zi zhong de di mo da hi do xi song si. Da konyi wa gun di mo dan zhong de du Maramsa, hyabu che, chiche msiyo na, zaga hindong chenpo ma je khala, hiu, hiu, hiu, ga zha jiba do. Hindong chenpo ma de khani, yegar do, londe, tobu, ma yo sak seng la, gani de si. Hyabu yime de ga, hyabu de maramsa tundi yin wundu, chi yino jiang na, huang tuwa de de si go, kok chi yin ha ma gu si. Oya, chok chi yin li, zwa na. Canong long hi do ki cha da chi si. Shi di, kog hiabu da ga, chi zo ki cha je me hiang na hindu han jia le di so han ni hiang si. Da na, kogi ga yang as da na la, dong chi mu ma ji long wa na di dio si. Kog dong da zhe wan du, da hindu han jia le nja si na cha cha da ga, da kosan mung bu dong long ma ri si, hi ha hiang na sa ha la ni da si. Dong da co wan wa na, kog guang ba do. Lapa, kango la so, kasa gami la, jama nong de si. Koga, menyi, tampu zumba do, o gom sing. Sa ten hala, niwa na, gu se ma si si. Da leba he la, donga, ma hiru sa hiu mes go. Donga, da ma da, hiru rida ga jiwa na, kola, koranga hi jiwa na, ga li shan ba si si. Don ta rinpo ma lab zai cha di. Hindong ka ge hiabu de ga li xuan hindong hani pa baon si. Pa baon di ko ge hiha yi mo hiabu de la. Wei, da sun don ko chi hi de la. Zi si. Hiha yi mo ge hiabu de ma zi si na za ti kwa na lupu cu ma ngu chu don si. Zi di hiabu de ge ki cha de zi di ko ge che che mo zha ha yi wan na. Don ge nga la ka da zi si xiong. Don ge zuan na zi ma. Nian ka du tong du, rong rong so song gu gan tuan yu jong rong ma du, xia bu la san nong mu tong ma ge ma di yin ya bu la, pu zan yin zhu ju yu ma ri sa, dong da ga nga la ka da tan zhi yi hong sa nian jian si.

丁玲玲前总这把想准当是学全国勤普藏战队当穷家新勤的这边这首勤想准进行主播这么错大眼目

Chobanamba, Gola nga tsu Simba bo dawa ye pama penchi la pewe liji Pomo tsirin tsumo shibadi nintzadi Xiang la chando monda xiang ni yinbi gonga lamo ye Yima suna chudung tong liji direko xini Lasa nyanji xiang lo yobi roba jaba dang lodo Darong jonda zong lo yobi no jonto Kaisan droma ji la pewe ni Tsama koso sitang tang xiawa lan zhong yonwi mendu shiji yin si Ta nyan da jenye go

Chubanamba, tada cheja sin jibi lin cinda na. Bojong longchen nintri likong, kange longchen jia, te tong reza lin cin, royanji shinkan shiba de re, ngana lin cin zoshong shingi rin cin yin. Gasi cheja pama panchi do jobo jomo la leji re go xe ni mendu zambo pasana do, rung ka nin dobi leji yo na, kaba anja, le go ji ge je, joji je go nganga du jani re go xe cho le re. Lin cin de za dawa la te tong xe jin yo ba dan, nian da jia gomo chuzo jatang xe ka ni, chuzo juni ba jia tong xe jin yo. Roboso duto de nianjo gasi xe jinyin. Ya roba namba, xiang la mentu de senpa bi rego xibi li ji tong jinyin. La sa la yo bi senju ba san zhu ka jia yi ba san bi tong zhe jia tong wi li ji. Nri tang tong wa yi ga xiba de, pa yo la yo bi pa ma ben zhu ta senju ta rong zu chung ba tan ji la pa jinyin si, ta nian da jinyin go.

0: dana deshi chi sabi yon don yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na longchin chi yinsa ndaru pepton.
1: Dani, chela banyam chi chua saba xe jinsa.

Chobo namba, xiangla mentu di lasa chumi lamdo yobi senpa bo rinchin lu ju je nga zilin zinla kaba jani jima ganga coton yu loji pa ma cha bi san shiba de rego xe ni pa yo chando ritong do yobi pa ma ni zui bi yom penju tan chi la po ni nye da tosang chobo da cirin lo ja yung zha yu mentu xe jin yin si ya da nga zi nyamdo loji de che je pa ma penju tan chi la po go

Chobo namba, dada nyam tani bi lu ji de, chobo zha ting jia, kange long ting jia li ma tan chi la pala ri. Xiang la qiang do lu rung zong ni bi pabu ya ji ma, yang ga zho ma ya dong yi lu ji, aro kang ba xi ba di re go xi ni, long ting jia li ba yong lam bar ni, cang ma go so si tang tang, xia wa lan ro, qin cang qiang tun yong wi, zha xi mun tu xie ji yin si, ya ya chobo pabu, rin chi jia, kange long ting jia li ru cui cai xi ni, qi la nying ta ba ni, ya xi zi 经营过，他一定念得见经营过。

Chobananpa, tata chie jia sen yi bi lin cin da na. Po jiong long chen nian chi li kong kan ge long chen jia te dong ri zi lin cin rong yang ji xin kan xiba de ri. Nga na lin cin zong xiong xin ki zhen qin yin. Xiang la nga cu rong yang ji xin kan lin cin jia na si lin cin sen ba bo ra ni jia lin cin long chen ka bar song yang xiba dong yi du so ri. Kase chiran tu ji lu ji tong ji la gapo yo ba ma zi, lu ji tong jo do ra ni jia ge ra ni, chen pa ma do bu xa ni zhu po mo la mun tu zang po po san na, te ga ka ba an zhang, le go ji ge jie, zhou ji jie dun yi song ge jian ni, ka ba zhu ten tu ji, go men dang sa wi an zhang, da rong yi gan an zhang ca ma la, jie le go song le go dang, ba zha ya jia an da ne ji, te ni ka ba na zhen go xi wa ji, wan la an ge dang po ti na na, ra ni jia ge jia zha la, xie tu ba dang, yang na an ge ni ba di na na, zhou bo pin cui ba ka ba jian ni, niang de zha la xie chu ri. Yin a zhou bo cuo la zuo ji ne, ge jia xie ca wa dang, lu ji dong ca ji, yin jie ba zha ya jia an da di, na ji ma ji ru ji. De da ca ji qie jia ge zha rong yi jia zha de xie tu ji yo bi, jian na bi, lu ji do men cai ga mang po ji la, nga cui nian ta ba ni ge zi xie ji yin. Yang zhou bo nan ba da de ren ge long chen ka ba song yang lin cin nong la zhou bo ga sang ci ri zhou mo yang xi de ba sang su jie zhe de zhe zhe xi yo bi jian na ba nga zhi lin cin na xiu bu ge zi xi jin guo zhou bo nan ba xian la zhou bo ga sang ci ri ge zhe de la jin ni de

chobu namba ngani na xunyanga bata xiezi ta xianda zumbapo kandru loja yin. Peyoge piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tendre son chan chi ki peyoge luga la chanbi zawa tangmu di nani ryoyangi xingam di zena xuda. Dini ina chi ki nyanjin dina yisim suwe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tugri.

Chobananba, lala na nga zo po bi gajo cha dang dang jo zo pong jo tsu wi nyanyom dang, laib shi guni ba wi zon shi lei xin, jo ya jo zo cho an zwa dang po yo jin, danda yindu xiang la chan do ni yin bi zho mo ba san ka lin bi lala de la jin yin do.

chi te tung ta. O nyema de doi nyema da nji nyema ma yin ba, ni chi nyema yin ba. Ta ni chi nyema yin ba, nyema da ni chi nji pa rung jade nyema shi pa la, dreda ki treja. Dreda ki tre kanshara rase na, o nasa ki ni se yande ki jinju sa yin ba yin za, taba sa ju se ni, ene ni chi nyema as. Tene te tung te, ji kang zubi ki te tung se na, ri ki zubi te tung. Ri da te tung nji pa rung jade tenki pa yin na, ane dreda ki treka nong na, rasa ki ri se yade ki jinju sa yin de lo, ene kaya ta cha kuk chu ya ni, ri chi te tung zi. Tandei kasala yang anso shikiji chichindu se dira taba sachio se yandige o jinju tsai jizil kaayata chagu kuchio chagu reze aare. Tandei ja di kasala yang anso shikiji chichindu se dira shitanga anso tijinga yige ka lalenga nolang yana ya. O mi mambu chi, tsi mambu chi ge. Ani ko jinju te sa yiba maase tsamzana chiri se dira. Ani yangju sato ba mambu chi yongyo res. Yangju sato ba mambu chi yongyo res. Tendre yinba yinza Ta yangju sa yoba tenche chi yina, di jisala karte ta nreda kche chi yagyu na, yagyubi wanda ta na, ane nreda kche kanshara rasi. A gajyo chewe ye, o tenga nga kanshara rasi pa yina, ta de toba nda puchi yungi nwa. Tela yang, kaya da chakuk nreda yina, kaya da chakuk chwe chakuk rasi. O jenze chere jina ku, ta yotsa nama rala chwe, taba sa chwe se yaga, taba sa chwe se yaga, di kasala sa te, o jinju sala kwa maze, ane di kasala yangju sa tena yang, kaya da chakuk chwe chwe pa te, ngansu shu koto kwa rasi yari. Tandela, yangju sa yi jisar kaya da chakuk chwe, yawa ki peje la, ngansu kante chi jere se dili pena, loma yon jo rewa asa, loma yon jo rewa taba, rewa de si rewa asa na, o loma jini zama yinpa, loma yon su zupa, loma yon jo rewa yinpa. Indir ta ka ku ni ka sa che ta kang ge yang zeng go ge se da lo ma yong ju se ya ge yan ro yong as ge yong ge jin ju se yang ju sa de ge yang zeng go ge se yong z ta ngen che ge ang zo lo do na ge che ba ya na ko da ta bi lo lo bi wan da na yong z yong se ni ko sa da de do teng ge sa ro wa ta wen ja ang zo zeng ge zeng ge ni ji ji ta ke dang no ro ko yang ju che te ni ka se ro ko da te so de ni ang zo ka ke ge no ro ma nyan de bi zo na bu ju ri ting sa sa bu ji ten te gu yo ma ro ma to ngen che ang zo yo sa re Tini rongi chiche pa pa la nga zo jayi la soba te so gondol pas pas ya te tsawi cha ni pas pas ya o te jatik pa ani pa yendo witi isla ani pas pas ya suzu ti yinji ti ngenche nga zo peke gondol pas ya tini yangju sa jidati tini ini tini lo yaba chi rinduwa tini dira ta de lo ma yongche rewa hibi ka sila yangju sa te ki kaya di chaku chi yang rengi yori ma tolo nga tingin rengi yomari tini ini dira yangju sa dira ta gogo tini dira ta yangju sa dira ta ani sa te ते कां साते जिस कांजेर से ना अने तब साचू से ना साग जिस का है जा कुछ जा को करे अने लोमा यों चल रहे वास ता ये आप जिला गली चु कंबा था ओ मग मिला गली से आजू ना अने गली चु कंबा कंबा देख दबो से ना गली नहीं पा तीन दर कंबा ता गली नहीं पा रून जा देते बरसे पला नेटाक jinju katela mata ni zuo jie qia de jin yang ju sa de la da gu yo re ani da ba sa jie se ni sa ji se gai de jia ge jin ge li jie kang ba se ya ma to ge li ge kang ba se ni jue yang de ge ma re wo ten ten yin de da de da be de jie de jinju sa da na ma ze yang ju sa ji se le gai de jia ge jue jia ba de da yong nu da lan le ni cha ni ti da da la yang ga su da yong che de be che dong ge ban de ji re wo de ji ge gu re dan de ge chang la da ngan zuo yang dou ba ji ga le yong ge re se de le ya da taba sachio hibikasila jinju tsaagi jisilo kaayata chaku kuchu jawate ane ndala chirin jinju tsaayi jisilo kaayata chaku kuchu jawate hudela yanju tsaagi jisilo kaayata chaku kuchu jawate ndak gochi yikindu us tene yinba yasa wana yanju la satsanga maa sepa yanju niyo barawa yanju chikare sana yin yanju tatir tene yinba wana yanju taa yinbikasila karte nreda ka cheti ja gogo yana ane nreda ka cheti kaan ja gogo re tsaaga no nis nemu nude esene nga so toba te yong kre Ta toba te yunga la, nga su tala gandhi jisana tangu du se di la. Te yang ta, gondi nga su, namar jo tsu namar ala jo taba sa jo ganga go hirwa. Te yang taba sa jo ganga go hibi ka sila, tai jisu la kaya da jagu jo toba ji hirwa. Tai jisu jo, bai jisu jo, sai jisu jo. Ta sai jisu jo to, tingsang nga su ka lanin gu nolang yunga che te pishe tongdu bi di su nga su tata hiya ba te re. Wana ta tai jisu la, jinju tai na kaya da jagu jo to kari. Wana yanju tai na kaya da jagu jo te toga moto. Tata nga su sanong chi tongki pari. Tan dei kasi la, ane taraga jisi la, tani ndredaga chi, kanda kanto se na, taraga jisi la kaya da jaku jio tong. Tende yin dira ta dodo xe na, taba sa jio se an digi, ta ngi ten la chi re zina, jinju ta, jinju pa, jinju sa, tak sungi jisi la kaya da jaku jio jaris, xiu ten la, yanju tai jisi la kaya da jaku jio jaris, yanju sa yo bi kasi la, ndredaga chi jana kaya da jaku jio jaris. Tene ti sa la ta ka nga ko re, jinju ka da nga ki jisi la, nda da ki chay jay na, kaan jar si na, ka ku ka di jay kare isi, pe na ka yi jisir ku jay wa, jana ko chong chir.

Kumbala chit,

0: Romi nading kyo rinjun je tangju. Zali tun bi lehi medu ge kyomo.
1: Yonsi gibi niu se yonbu yin ue su, sasi logu zongzir zinjo la pei tang.
0: Zongri logu zetong.
1: Zongri logu zetong.
2: Ningen zhubo na batso, tada chechi nyan yin banda na, pejong longchin nyanchin li kong kongke longchin je zongri logu zetong hibi lechen tare. Nga lechen zoshion wa lo duryan, che ni nga junhi nga zu lechen senbar ka jinke. Lechen gongme no zomba po pa chu la chuluk zom. Meng yu kong tong ke shenyi rengmo hiba to lo dung hiba yan. Darang ke lechen no kong kluk zom shok di, hema la yi mbedra hibi nong kluk zom, ro chung lo pagri yu la song hiba to lo dung she ju yan.
0: Mepu hiri pong tong yomo la, zongri logu she sing she jane. Gongjong santu zongri zetang de, lochu xiaxi jebara ema tsara.
3: Che ne zonri lugu zetong lechen senbara gansukyo.
2: Ro chunglo pagri yu la song. Pagri tangli zene, gama xiukji jabi. Choche minchung pome, bipa langbi jabchung hibi mangchui je ngami yechikta. Ko zhomi lungpar shirim hinto yila wale chenwo. Jonsen yong pachir mangchu ji yechik di la yeke longi nipa chechir dimpi matze. Yen hing na pari lungpa di na ko shibi dui cha ziya hi yue jing. Penchun hibyun ganda chukpa li tongyang sem nungka papcha da do la rmo kubba tato sa la. Komo natsui kiongdu ni hingku to ali jukdi choten chuar songhing. Chiz rongka payu nyangdu yong ni jete jangrung ka tongda pari lungpar ni la songwi. Ngayni mati para ta na malo mangpo chi desong. Ti jimbi ngarong ledun chi cheto para jongrim hi yulung tala nyam hi tong yuitir kuepa yinli lakbi nyongri hi shepanda. Te yong tuen te shongrim na nandate. Nyugdong hi pepi ngarong shesa chasi nyangdu chi chungso chungo te ming na halam pe nyingbi kap che wiku shote chi yongi nga hi tong. Yen yon tingi kyara sinzi sakon yi tsui je togo shirtong nong tsui zamli yen to kueba hii dog matong. Na ngamo ngami tui so zhong tsui kora kuyur yue tse nyungma la sokbi zikin juanpa tukbi yong su lobyo chong. Lo hii aji nangsa wimbom je pujung labu tabo jabdo korte. Yu rinong longpa ni nyugdong juu te jang peku nangbar yamyong nyebar tukche lan jo kip. Aji nangsi kangtin la nyugzir zukte nazuk tseme tang. Kongka milang trakpo tamni yue te nyungma yue tse kamba xiuqin bebe. Tui tani zon nyugzi po ni nyugdung ki nyungma la sokpi njuenpa namkam. Olo tsui maji pa chihik, chungzu lundin changli nongka nyaksi tiumba tana, ngama aji nangsa wimbum cha pochong lau tarbo noyo lusa yinhe, genpa tsui uja chipa namla chayin cha nrungtam juene, chungzu mungta chitar thuk tsui kolin. Nyugdung ka xiargui nima chasi shotana, Torzu ik ja roo hi yubi ming la pechung hi mbe patong. Roo te jamgui na acha nangsa nilan rosi rinung lung pare. Roo penchung ka katru na shidru nima nopsi jang pekui hibi lung pate yin la. Pekui poi roo na pesui chi nyende risu dro patong. Loo re namda nga hi la. Trenchen chi nima ta nyende ri chi roo hiongsi chi te tarung tu nopar shi. Yanda som chi namdu la. Ngarong ka chungchu yume tsu, njang peku lungpe sho ne, lama lingto dingwe panung ka timbara tsewa chenpo chongde, chachu tuisu papi retwe shegin yue la. Yang tungwe tuisu loto ka nyengo tang seme kangpo kengdu, peku sho chi tingkarta tuilung champu nyani kukde, mokpar tui ne kuyong longyong ka wekar nyamni yungwara semcha pami she. Turab kongmi lorab jachu pa nizong, ngarong ka ye yun ni nam yang jeta mebi payu de. Nyang chu zangbu ye yun je so nam hing le tong. Mang cho chi choi kui bab so lo ju chi namba sa chong hi ki xo so ka lo yung su jo ne. Yu mi cho do di tong sa rui chi dhamma ka hing kar kong ka wen nong hien pi kam ching te zor. Jik ji ni tui ngon le kyo tong go cho. Koi pa ma ni pi zo si pi bun chu

0: yin pa tsui chung parup tsorup je ngeli la nawa ma yak bar chemzi hedong me na zhong la yaji mayong hepe pehin nye to jen je kangba sapa hek chun yin yue de dui na tenggui tui chi simpi yu mu tsui sese lan jing na kenpo shepe dui la pel yibzuk na tsopi mupi joshu tra palin chile pala chun na nam hi nyondo ge zhe chue ngosar jen hi yin mu so nam hing pa tsui ngana jue na gunpor shong wei shila hing jam ni yong te pongchi thog thogdor kuwa tong jimanda. Nyan hi ka sasui tsamla pekui lungpi shoji yukjik tu chapi trinchom khenpo ta jema ne jemar songde ngansui lungpi hingtong ka shosu jar yongandu. Yui tsam hingno chungzo shibur dardar uurje dreh chapjin. Yume rige mukpa shursi shosu shuete ngadong, rige tongpe, rige bochato, Mongpo hingna soma kampo pone me parte wongki sagang tebur yuesar towa khenpo tong hindu. Zadra ka tui tindri kapsu nye tsu jume chi shiba tong na yun tsu jumpi lega chih yuetam. Tegam ngan tsu kangchin sarja la arpo yungwi lemi genpa te tsu. Kowar puti chakpi rapa chi mbipa hi treshunwa tong. Kowar tong nanyam chi lemi pamor kyakhyo li zuipi singjuk chik trete. Kangchin sapi thokra mbipa tang ni mukpa tegu hi kuru. Lona chodron le malun pe nge nye ke sembara. She tsui te mokse te thom na kya maro an nyam hin. Pame singjuk zong ne kaad mokpe yonze peku lungpe shosu te. Koi rapa che bipa ta yun kangcham ki dapi. Lem genpa chodong koi che manam ni mokse chen jingnan pa yo. Woto na genmo terer goe hin yo pa thongdu. Tene nga tong pamo nye la meke tsenjo shepa yene toksong. Tedu kuwa tong pamo nipo, kangchim sarja ka api rin dampa tong sado bokin tsui tresu tsuki. Leyu tekar ngay nipi tewi mangwi hiabhiu che kecha mangpo ling rishi du. Ngarong ka kumi chimtsong ka nechu hieto shungwi matse, ngay nipo penchun tseya jate. Nyingkong ka ngili la kadu ka tsono yong manyo. Pamo natsu chung tanda ni yusho kangsar apo jupan ro gupi lewang tala samni. ngarong ka ama trenchen te chong komor shamdung nang yue la kamgar pamor ngenpa tong himzin da yong ko tu njin chi yue nyen hi je ko yong yar ki kungsi zo te lotar sunga tong kangchim sarpi apo njong re je pamor la so pi lemi konso yong ngeme che lewi kong hi du pui pa tsawa ni ko ju mandu longo kek zang de je so ko lasi chili lolin hi to yik juk chwe ni Paiyi tong jangta chwe jing chili lo yong ka zata shor yong chwe to doi tsui mongpo hi chun ro du. Paiyi chi chatin kor tong xeb nyongwe mon nam chi ne tsui duma hi la nosan tong kong ma yong. Ten hi ka yar ki gongsi la paiyi to lo du. Samyue li debi doi hi ka koi sem no gashu dremi kyar go na tsu xiong hi. Doi tena yen ma yin para ngarong lasar doi pi ring la pamo kev hi ali jugyu me para rangmue ngang dog ami chi su hing le tong chimli shiro su depa ma tse. Dog amar yang ni yang to kuwi kor che kecha mangpo dinyong yo pata yin la. Keche hiu la kwa lindu halam tsemyu tseta ma chu pi shipi nawa hi char gong hi. Yon dog kwa lodo yin hi she na pamo na malo kyo nga yo wi rangcha pi kenche ali lemi hi yin du. Langcho je hinpi me chung pomo cho la, rong rong ka cha go la pao pi nosam naso tong cho pi wang cha lu yo. Tedu ngarong ga wepi nechui tazo tue pa tsam li, tue ngome senpa na sho long long hi li yen yong ju che. Jun tse na nge tsu gong tsen ka su pamo sasho nge me che le yu gang hin tu shue sin paam. Yang na morong nga gong ma tu para rang yu che rizong chung otar kap hi lo pa yong yin si. Gangtar koi pa yu che kangchin sapa te ali nyung riwa tong. Pamo ngay nipi penchun thukti chi lege tayong nyung zo panra te. Tene tsi pi taa parche malo nyik tsadang rin, koo tong pamo thukti majung yong. Komo rangyu tong jangche chwe pi pari shosu ni la song sewa te. Lo te pyo chi losa chala nyewe kabhi la. Koi tsamri chapdun roka tong nyam to dromo ledun do parche. Namda hindu chang la lo ne lo tuyti papi kawi hui te cho na. Yanga nyingi chawi hepa hikong da. Nga tsu paran jo du, moktin long long ka tue to gangkar jomo lari hiri chi chekor ta che yin to nja ma to. Pari nyandab chi pangtang yue tse kawi cha chelar kamni yue jing. Tsa chu chorten hyo hin gangcha ka tangwe dong ta, hyo win riya ka tsama rong rong ting na. Poro nga hin na hinje ponya chi hin aki ndon chi jigar tsen jo rol. Yu ma tsui kangchin sabi njamdun gangsar gangso timni yue hi. 真正就最脏的绿皮，我们本身看清的做，干脆都压了尿。穷人对这这样帮忙的嘛，你都可以依了苦瓦东。我们人用看见做久了，娘子特别怕的玉米草的娘多，每次一做啊，千杂些娘些又啊娘凶。罗西恩这一儿他们人干起了。Para jaji pyunsum chobi wongkor tochin tenhi tangwaray. Koo tong lerong gahi yongdong ki cheto kangmar che kali sansamnin doite. Dochin tsumen dangwo june magdun na chingar nebi pari chomol haratong. Himalaya raju che ngosar nampi ngezu yiwan rabdu to. Langkor pari longba tong jangche chenyan roa tong tunne. Ngezu minglam to yon chomol hari yeri che chekor ngoyta cheyin tong jawi gawa sangpo minbachara. Ongkor tochen kapshik je pari kora kuyung na, ngajong pangtang ke ngayso me to chachi gochi rabdo yene yu la. Yu me tsu loto ke hinke mukha yung me to chakang tong. Nema yu lo, kurmang, baya tzawa, sena la sopi ngome je me to gangsar yene chi. Koi donlong chukja che la namba sarchong tu jorsen pi pari tungda je jiwi ni tuente. Bata rinsa ni pari yunjong parchi nung yu kap. Jangche ring zamji sani gebar lepo kohi. Chachi meto uiso jipa chungo hi tindowi bome jik milam to kyara. Kor chung yi lo nyen nongka yunjong nying jepo tenra tamar chenshong. Yung tena yu ngui tong muna sunpo hi yinpi. Tena pamo minang nyampa shong. Kesi pamo yinpi ondo shi na. Kumi nekab de tsune je kuryo tena manta yung gwenji yemong chor goba hi la. Tena ngoma yaka par nyo nasam, gunga par zong nasam yebi mangchui chi tambi tayong yi la langar jenwong. Kui toyo nyongwi mangchui chi tamju jila. Poro ka ka kebo longpa gong jwene, jagar ngoko tongde par chichi shi. Ko nyi banang to porjin porjin to, jagar zangar chi mazwe par chata chwe de drakkarbo gane manro tachwe yinhe tamja ya. Jagi ka chisi junse na ropo poro ka tomar yapo nanga manduk che jyo. Tui tani tra karbu tui na jagi trima zangya tongju me che jyusu yo. Tamju te la sangwe tuin che doka chihi yo pa kuwi tabar zawa ni mahi chong. Namdi trodong ka jondo heba chewe chungda parindi namba na lore hin gongpin roa tong. Pamo tong pamo ndawi par yumi namche tuin shi tsui nebab tana. Nomgya cici hi yinpa kuwi ngasa ni hi chi yo.
1: Zazi Shitari Wen Yinkin Jobo Namba. Tada Chichi Yingi Madana, Bajun Long Tin Yin Tin Lee, Kongke Long Tinja, Zori Lugu Zetong Hibi Licentere. Licent D Nong to Birch Zamdung Tajin, Demi Nyinga Don Hokzum, Betan, Kipi Lehi, Mangtu Jerniso, Nongdon Pusum Sopo, Tadi Shetong Shimi Yibi, Namba to Licentere, Jab Shurton, Dokum.

Xiang la jitsi ni cha sekang ponglong kora xe je yin. Jitsi cha ni chi ba na, long tong jima ni ka che kong, ngu yung sa nyin si je de, ta ta chwa wang, xiong wa kong bi ni ta njangwa je la se ra. Dian yong tong po chwa ni ta njangwa ra, se che ponglong ka ti ni long za na. Jai na, ce to tong zong, ca sang chiko no kwa wi, nga nye gong sang de, nye nye ne sang la ten na, chwa ra nye ta che la. Yon na nipi gacu to ten ne, sin to tong na yon, jiga ya pa ri. Nipa pongza na, gu pa tong, xa, mara, oma su ponggu, hyoze na zu, chibara ta, jinze pongje de ri. Sumba xiongwa kongbe, nitan jawara, sere na zu la, chenze mi para, chibara ta, sudu tong, hozal cha, re, mong ta ten na zon. Ta tong, chakra la, chungsa tundian cha para, ndu de, nyan cha, guo cha cha na zon. Pasha mong ta ten ju, juje che we, lu xia tong, gang xia, oma su, nyangra ten ja, nda la, nipara ponggu be, se gang mi. Jigin ni cha sekang polong ka kora. Jigin cha ni jiba na nipar jichin gongra la ye ne kupa da nyi yin tong lo che yong na lo nyi yin la chwa se ra. Jigin ni le gin jiba na lo da yen rumbo len bi duyan la ten ne nimen da taba xe ri. Tumara xa we jil tsa gu de tongpo sekang che se nyo ye dunye li para ma chi para ma ye wa gu ne duyan rumbo chwa tong. Nipa chizi cha guwa ne yanren chwa. Sumba jima rongka nechi, tre xorde xalasu jibar jini ne kupa yanren da chwa yebari. Tenyong tongpo maja wa guwa ne, jigin nitan jawara longza wa se na, nongja xaga tong zong nyongchon do de, de la zangpa do de nupa ting. Nyinggang, na na da ngochi gongra nguba ting. Gomra luxia tong, gongxia gongra, xubra zao de, zhoma zha tong, ngochi gongra. Zong jie tong, cheto chukulo nong da na zong. Gang da cheka li. Bongza na cha jie gongrang tong, pa xia, si bin, jie ha chong chie we se jie bong. Chi zi ji tar da xia wa la, nong jara ma chira zangba zi de ting. Ndara ting bia mar na, ma sara tong, ma kira yang gu. Nyinggang tong na nyang ngang mo jie na zu ngu de ting. Gongmo lu xia su, dora nyang ngang wa nong, mo jie tong, che to do ba zong. Bongza na xia zu ba nyang da ting gu ba tong, gong a bong jia. Ndora na nang nyang da ting. Jima zhe xio de xia le su jibar jin zhe ne, chwa ra la, nong jara ga zi bie ra na, yu ma, xia, zong shang ga yu lu nong, xiong zhe jie qi tong nyang de, ken de long zu jiba la ding na zong. Nying gang nong yu nong, qi ma gong rang ngu ba ding ju. Gong mo ra xia kira zhe qi we nong, mu zhe tong, qi to do ba zong. Gang de qi gu la cang mo mong de dong gu, nuo ra na me zhi su gu ba dong, jing gu za gu. Nying de bong za wa xie na, qia zhe gong rang dong, jimmi se bongja. Nindi bongja wa se na, chasya gongrang tong, jimmi se bongja.

0: Singing Joe Naba Gunkanzong. Tata Chiji Singo Subandana. Pedro Longchin Ninchin Likong, Kanki Longchinja. Nadang Ni Jubi Hulam Hibi Litinje. Delinka Litina, Chumbo Timpitan, Jongjeja Danju Jibi, Mei Chadi Hujin. Payo Chando Jongje Ding Tinzong, Jongen Shangli Yimbi Chumbo Timpilana. Selun Yindon Yisolo. Rangjongja Yeram Jongjibi, Tadu Chu. Ang Dang Bu Ziji Tinin Tongkinja, Nayuan Jongje Bahinla. Dinka Mingja Chibi, Jato Mingin Hijan Yibashi. Kongla Marasabi Dopioja Ningdon Dula. Nanyam Yuanxi Zuchu, Tongwa Gunbi Gamling Dang, Bab Chabi, Hiju Hijan Do. Chung Shibi Duni Lhojong La Gaihin, Yangji Jang Dadun Zinji Chueja, Dunja De Leiji Yabashi. Lhojin Gabjang, Lhojin Mandawa Nini, Chili Mandawa Ninja, Gomi Yang, Rayuba Dang. Lhojan Rengab, Lhojri Shigo Natsu Jingzu Shiyaba Masi. Lhojan Tuanji Jang, Danglang bi xiegu bie dang bie mi yin ba shi. Di yang xilu yin tong jiu gu lor, zong yi dang zong si yung jia jia xiu wu. Chengpo ding pie ji, ding jin zong tu ga, ga du qi mo ru lo jin lo ma xia da ge zhu bi, rig zi lin dong zong qin bu xi bie yao shi. Jia bie yin som jia gi rik tong ni, xiegu ni wa dang, zhou lu yin som dang, ga du dam lin, gong duan zhong zhi so jia xiegu nja min bie yao la, ga du jun gu ni, ba lin ba dang, chab dian ba, dong jin ba ji, cang ma, lop jin lo ma xia da yin bi, rig zi la cha dun xi bie ni, gab di xie zuo tou, cai le qin bu xi xiong yao la, mang zu ji jiang, lin jiu qin bu xi jie wo shi.
1: Kong li xi ba nong yi de gin qi, dan lang ba xi yin da, le ga mong bu zhang bu zhou yi xing ho ya, da le ga mong bu zhou li de di chui li da ba qia sa xu zong zhe, gan zhe xiong.
2: Ba qia sa xu yin na, zuo no zuo di da, ngay ga mong bu zhe pian du ta ti, Tā xiao tā nā rōng tā yōng tā yā mō rī tī tīng kī. Tā tī nā tī nā tsē gōng rā bō nā sī kā nā xī kō kā tī rā bēr nā ngā gā tīng qiān mā nā jī tā nā jā tsā gā tsē gō qiān bō tā nā jī bēr nā yī.
1: Tīng qiān zōng lā.
2: Tīng qiān zōng gō nō lā. Yī tō mā, zhōng chō mā, tā xī yé mā. Tī nā gē zōng mā. Qiān tsō zōng dā jī. Nī kī tīng qiān z Kata iti chungguyo ema, tana chayi kuwede yama tana paa bachin tiki, aja tiki tsuma loda chi mori. Tata turuwe na tse gozi pe, tana xio tana tato ngeki nono donzi ema, tiki tsuma loda chi mori. Tana donzi na se xie kuwa tira, kata titi inye gan donzi ema tse yari. Jaki ga anta putung hua chiki gan donzi ema tse yari. Lasa kiki, ando kiki, chando kiki, peki kare kani nasan, pe jaki che, inki che, chundung donzi pa manda. Nga kwe driwi, loda chi mo tanya yinay, zhong chi mo tanya, zhong chi yi, ta zhong tala rai mo rao mungpo yao yi. Chayna nga su ki chandu na zin ka chari, ting chen ka ripa, chandu zhong chi, maha ka kuro tikin chai chi. Tana nga su loda chi mo tanya, pa jana zhong du, disu ku zogu mani. Anta...
1: Chukhi zi na?
2: Chukhi zon ta, jarai ki chi chu yoto ki, jasa yor ko, tikin chai chi. Ko jaga ki zhong chai chi.
1: Jaga zhong.
2: Tana latin wu zi na, ta kanta, Drone drama da jakar yeme ki drone mumpo drama yori ti.
1: Ori ori.
2: Tiki chichun drama na mumpo tenji ni turu ni. Drone de kare la pusan supo drama ri ti. Ti yi tongje wari nga na hu yi nore drama ra mumpo yori. Ja yi tongje pu yi tongje ja che sa ni. Ta ja yi ga nore zi kaki xe shochan zi na.
1: Ori.
2: Tini pa kecha xe lenda wen tong tong ri ho.
1: Yi ma tam.
2: Ko. O yi ma tam tinda. Yang kaki xe ko. Pa ta za tang tenli song tini na. Pe cha ya na ya dong gu tong to ki za tang tenki.
1: Oh,
2: 통다 빠스한테 초마데 나가 세대 주의교요 세대 여러고 년달 때 주의교요 때때 다다양 어그 제대에서 지대에서 산노는 신야라 비드요 고는 job 받다 때라 두루제 주 제고도 배사데 때 존다데기 삐좀보 주 두루인들에 다 땡아 바자 사휴인다 보나이나 땡
1: 세고 트레이닝나다 시고 체휴선이 저거야 다 존토가다 조라 체휴선이 저거라 저도 시고 럽친 로마 그냥 저 열이 자시 자난 그 냠 저 열이 디 챕시칸이 나리 리니칸이 나리 초마 그 냠서던 건 트릭 시고 드는 저거 제제 시고 편선 초보지 빼야 저거
2: 제제 게팅제 존이다 존세용기 토카 자저 침보 위다나 존년제 리콘티기 토카 자저 침보 외뇨여 나 존베 라소바데서 걸티든기 덴데슈
1: 어제
2: 아 고소는 하나 심바 가고 레다호
1: 지지지 아
2: 이게 그룹의 레가리온 비커서 강아 채모도 저 달로다 채모 단지 그룹의 리드 양호 정모리스 배 차이잖아 예매 단지 종가 단지 들어온다 리카데 리온데 존처럼 되게 이제 부주 크셔 존 가서 그게 고준요 존노래 이게 내 집행이 리가도 놓고 부주도 저 예마
1: 지
2: 집행 준주를 들리가데 제고데 집행 극한이 봐줘
1: 우리 우리 저 산이 컨덴더서 교진의 지티로시나 총들어 어 지리티 존시용 존이니 난땡 위켓도 먹게 오래래 티티나라 시고탄데 있나라 다 효진 야모 대여 했다 몬소기 나라 바차 야모 여지래
0: 셰핑 샤야나 인핀 코니 장인제 샤야 인비 마소당 강인종 준진 뿌고니 셰핑 샤야라 효진은 치 까카치비 샤와 휴제 정보 딘피지장 레유제 센텔당 침상거 강을 소지진비 영국장 태뉴 여바제 이나양 콩기 토미 산듀 마제바 겐체로라 딘봉이니 라양 휴밍아 제빈 샤야트 장뉴 강여지 휴제바제
1: 데 마제다 셰핀 샤야 좀 디나라다 셰르 핀리 온 롱소소리나다 케피엔 존다다 조 생강 칼로나마스다 조 반조 칼로 케피엔 조 체요마호 텐즈다 셰핀 트레라 강가 된다 티뇽지르디 겐치 다 셰핀 샤와데 트레라다 와사마리 토사마리 땅가 칼리파 텐르지 사니케 산로나 코뇨
2: 된다 산로 뜻에스 코뇨 겐제 체레스나다 나 닌투니 켈로 리카노리 야쇼온디티 제니 조 트레먼 트레그 디기 칼리타 뜻 춤송라 나 하신 강가 쳔보이 지르코 나 토로 먼티니 강가 쳔보리 인데킨가
1: 지
2: 테나 리카 카사카 린드 ko kachir ta te wale madasani ki tindi ki sen nora kangan da trinyon yu yada. Te rei ti ta on shungi tumi ki san duyo san duyo te turu ki goza te ta te man tuni junzei yu gita san san turu rei ti.
1: Ori ori.
2: Tena lo nyis zay la ta te lika tse gu chimbo ma pe tama ri. Ta zo te cheri si na nintu ni ki zazay lo ni ni ki zan ni lo pa ta te nga ki sa doya ne do te na suna ri ho. Ta te na ndo te tena kasakalan ro mu chu pa ta tena maru ro we chu ma ho.
1: Ori ori.
2: Tindi ki kangan jayin tri suna si.
1: Ori.
2: Nipa chan hii gwa chi ngaa taa ti si li ka li ndo si li kasa ka la zi zi chi sa chi dren du gu ka chi ra du sui gu mandu sa taa duru ra yindu xinka.
1: Rung sa su chi li ka la xion jir gu?
2: Duru ra yindu xinka. Tana li kono ni naa yina gu ma xion du gu naa ori ma ri gu.
1: Tiri, tiri, ori.
2: Turu ndu ni nindu ni kia za sun lo ni gu zo ni tina taa mantu ni taa rehi ma da san ki taa mantu ni ding zo wi za wi. Ar mantu ni uru a su jun ya mu sa wi ji hii na lo da chi mo tan jira te ngaa ngaa nyanyu di yor gu. jata jata mak pen chembo tu ti ta kahi he ngage lo lo che zi ta du ko lo da chimo no ma su ge kahi he ten da na yi ge jong ji te zo yin no ten de ko yi ge jong ji te da li ka ngui si ti ni sun re go da ho li ka la he mi lin da ni yi ge jong ju ju de ka che ja ke no shu tai zi zu ji ten jwan ro
1: si si si
2: lo da chimo no put down di di ten ko tana pede ka tri ge do ti ta le ba no on de ru si ju zu ka de da sam man da du ru re da
1: si si si
2: tā tūrōndu tū tā tīgī tū nī pēntū chēmō tā pēnā ngā tātā yā nā tā rāngyū jōng yā nā tā chāntū chōngchā yā nā tā tō sō kā tā ar dōng dāi pārhī tā dōng dāi wējā ar nyānyū tē tsō tē ngā sō tā chēmō nā tūrōndu tū rōng kā tāngxī tsē gu mōpō pē pāyū lā ātsā wāndu tū rōng tāngxī mōpō sū pē tōng lī rō dōng dāi mōpō sū tī rī wī tsā sō lē ngā tsū chē chē gu pā tā nyā xē pā tāna pēdi li dhō kōchī yu mō tsōnda tēsō mōmbō sō dhōndrā yu tēlē tā tēk zi tāna kētā hējian dāla yāng nyānyū chēnbō tāng dāla chēsī sī hējian nā tēsī sī pēkā chēnrō jitā nyānyū chēnrō khētā hō tūrō nō rē ānyū tāngjē yinā lōchā chēmō tāngjē yinā tēn rī gā pēn trāmo tūsā rē trēngi tēnā ngē gā mēntu yu nī nyingdō nyā kā tāsā lō dāla zi rīngzō wē zā wē tēnā tēnī dāla tātō pēkā tēlī chēsī tēn pējī tēlī chēsī tōngu lī jīnzē tsō tētā pārō pā tēlī pēn tū āyāng sā jū tsū tā jā yī māng sū tēnā lō chē lā mā tāngjē lī pēn tū tū rū zōng xē tā tēnā ngā kē chāntō tōng chē kā gōng yā tē tsū kā yā ngā lī yī chī chēmbō yā rē jā chō chēmbō yā rē tēnā ngā lī tōng chē chēmbō wī sōng tē tī yē lā ngā kē kō 怕亚小做嘞嘛，在我拉两个托呢，他离家太多了，我也难受个多嘞，小累。
1: 嗯，是是是

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirige gomun jibie dimita gigdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mila jije shibadar. Pede dalu shajur, luing zawani donjume. Lochon chobu chomu yoda. Tiananjia dada nin simbi linchin di na bu zhong longqin ninqin li kong kangki longqin jia shibi lan yi qibi linchin di shi qi qi du tu du ngan qin linchin nian ba ge si xue.
2: Xibi zhongdam
3: Xibi zhongdam
1: Zhubu chun chun chua, da dhrenka shibi lanyinka nansi linchin shibi zhungdang hyoj dhichu la lhiti. Dhrenka shibi zhungdang hyoj dhichu nung la, ni zhubu chun chun yu la, dhumje kada shibi zhung tung tung ji shuji yin. Lungpa je la, hyabu ni yu si. Hyabu dini nyabu la zhu siwa na yugo zhong cha yin zhu cha si si. Da nye su ke du ce je tong di koni nyabu la yugo zhong cha yin song si. Koni nyabu yugo zhong cha yin yun zhu di da koni zido din bi ge yu zhong mong bu je da jin ni si la. Koni nyabu da yugo zhong cha yin zhong di di cha sa qi mi ha la qiang bu ma je do tun bu ma je ri si. Nima je Konyi da natsa jiga zala zi si. Zhuzhan da nada konyi natsa da giwa na dunshu ga zhongde chunchu ma josko dana la lili yi kuhyo si. Dini mo konyi natsa zala zi du hamo zhamo yisko. Hamo zhengde du konyi jia chi ma ziwa na gali gali gicha hi hi do. Kasa gami ga da rangshun gan chimbo gan zi zhong da dimu da hi do hi song si. Da konyi wagun dimu dan zhong da du. Maramsa, hiyabu che, chiche msiwa na, zaga hindong chenpo ma jeha la, hiu, hiu, hiu, ga zha jiba do. Hindong chenpo ma de ka ni, yegar do, londe, tobu, ma yosa kseng la, kani de si. Hiyabu yime de ga, hiyabu de maramsa tindri yin wundu, chi yinong chenha na, hontuwa de de si go, kokchi yin hama gu si. Oya, chokchi yin wali, zwa na. Sanung long hi do gicha da ji si. Si di, kogu hiabu da ga, chuzo gicha jima hiyan hindu hanja li diso han hiyan si. Duna, kogi ga yangas da na la, dong chimbu ma ji long wa na diryo si. Kogu dong da rayon du, da hindu hanja li nja si na chacha da ga, da kosanung mbu dolong ma ri si, hiha hiyan na saha la ni da si. Dong da co wong wa na, kogu guong ba do. Lapa, kango la so, kasa gami la, jama nong de si. Kuka, menyi, tampu zumba do, o gom sing. Sa ten ha la, niwa na, gu se ma si si. Da liba he la, don ge ma hiru sa hiu mes go. Don de ge da ma de hiru ri de ge jen wa na, ko la goran ga hi jen wa na, ga li shan ba si si. Don ta rinpo ma lab zai cha di. Hindong ka ge hiabu de ga li xuan hindong han ni pa baon si. Pa baon di ko ge hiahan yi mo hiabu de la. Wei, da sun don ba ge chi hi de la. Zi si. Hiahan yi mo ge hiabu de ma zi si na za ti kwa na lupu cu ma ngu chu don si. Ri di hiabu de ge ki cha de zi du. Ko ge che che mo zha ha yi wan na. Don ge nga la ka da zi si xun. Don ge zuan na ji ma. Nian ka du tong du, rong rong so song gu gan tuan yu jong rong ma du, hiabu la san nong mu tong ma ge ma di yin ya bu la, pu zan yin zhu ju yu ma ri sa, dong da ga nga la ka da tan zhi yi hong sa nian jia si.

听你连前中这把象征的是学全国勤普藏战队的琼家新勤的这边这首勤象征进行主播这么错大眼目

Sejitora.

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zhen ye xia zhu ji cha ai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niao zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jiu jing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo si ji ju lang ka ma si de ji na no yin da la yang si chao de ho yo ba zu zu ji zha mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong tong ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pen zu de
0: ji ji ta nga he ge ge ge xiang bu de ji ci yin zu ti mo ni la san zu ye ji
1: ho ri ji ji ji bin de zu ho yo
0: ge ya bu da
1: ho yo la ba zu ji mo me you wei ji 창미 지주 랑콜라 마저요나 야보요
2: 저번에 맞춰 다다치체 신시미 렌친더나 베종롱 친닌치리 콩 칸기 롱친제 슈류시제 렌친 세제 조라시바 티시 안제 렌친더 닌더 쇼비 추추 듄바니 제바바 동주여 바다 닌디 공조 추추 듄다 시간이 제도 시가발라 서동 세주피 신주 린치니 두토도 안전 린치 신주 가스쇼

Drobo namba, tenki dui su, ma nan cha, sambi pa yun ju ma chi ba dabar yun wa chi do. Loyan ju za cha, nan ting song zha cha, talam na zo bie xin ni. Shu cho chua ngui dang, dang ka yang da si chui zha zha. De xin, ma ge cha si do li ni su ni bi yang su jen ni. Shu cho chua yun cha si chi, tong di dong dang dong mi shi. De na, ju za xa cha la zho yu, li dun ma na yi, ting dui ma na la chun pi, sambi cha chi xe zhi. 像了,新竹林经理丁丁,这期新竹就该是清楚推皮,应急顶皮,日期是土著比新竹。

Singa na mazu, dada chi jia singi banda na, bejun lungting nyingting li kong kanki lungting jia, dilanga do ni jibi le cinti. Kiang la be jia zang sun chung gu jia ka xilin ka dang li xiang ji sa kong zhuk jun la, dun sam rang yin jia, zhun di to bi go xiu jin. Nye chia, be jia zang sun chung gu jia ka xilin ka dang li xiang ji sa kong zhuk jun jia, pian jing wo zhe xie bi nyin xue la yong zha cong de, na ju zhong jia de cuo xin. Sang gu ba la yong zha cong di to ni xie to xiong yin na, jia ka xilin zhuk ni lo nga song jin. Dang li xiang ji sa kong jia xin kan song xiong lan su, jun tu tu gu cang de dong a dang. Nang sa ba la sun ye ji jin jia da ye cin li ma la zhuk ni, zhuk ni xin kan ma la

Lokona labi dorcisi mago lula damle mi sad nobu kentaga hyone tiki yedam konsho som la sorba la tam de chap konsho som ni sable mi li jumji ni li nyole mi ti pama ni li shele mi so de nobu kentaga hyone tiki kali manun tutu la ton de la korte ko yak la ma som shi la khiki khigar chenga yuba de hyuk ton le ma som shi kali manun tutu la ton de kakar ma da lombo ni bo tama du la mo son ngi ni ma son ni ge dongo ta la na brijer bu ko kon du chopi kin tu la nga la mo tse tup de shi wu jar bu ka ka te ngi mi ge ta nga che dalu me zas na ri ki phora me zas na ri nga kon shok som du sor ba tap chal ri man yi du yi lo gom chal ri duk na kho do sang mi ge te ja du cho chat du mo ngi na sa le ma lu khol ma nya ma san ni ge dongo ta nga tse li shi hu te ba to lo bo ni bo ta ra yu ko shok la chi ni pep so ta te ma ju jar bu ka ka khe te nga jep cha a long da sa a long phi ga me le du chu chu go da sa chu go chu cho me le ri ri go nga ta ti chi ji ki ni kin do lo ko sa ri no mo ka da ga hyo no to ma no yu du ka ka le ton de di bi ke tu la te bi mo pa la chi je pu mar ta sa nga kar go ka le lo de her go khe le lo de he ni ke mse ba de ngar ji ni ke cha go ko ta a bi te je a bi te te che da chu ka dum do bo ka ti tu te re ni me dong go na re jar bu go so ju do ju ke sha te le ne ko ka ha ba che che de mo bu sa mo ka ka da je du mo ngi bi ka lo ton je ki tu te re ni me dong go je pya a long ta sa a long phi ga me le tu chu tu go da sa tu go tu kyo me le ri go nga ta bro chu sa mo ka jo de di ma zo da da na ngi bi ka pung bi ka ki ji yin sa de ta go de pa la ki je pung ma ti ke to ju me bi ka lo ton do na no bu da ga xiao de la sa mo ka da shi de chu phe de phe le ri ngi bi ka ta go sa mo ka da ko lo jo ka ma da da na ngi bi ka ka 봄비게 깨도 두기 레도비 클럿톤도 네팔라 신제 봄마케 라텔라 라알레

Kumbala

0: Bejong Longti Nintin Likong, Kamgil Hopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likong, Kamgil Hopti Litin.
2: Jachewi Sengke Namba, Ngano Bejong Longti Nintin Likong, Kamgil Longtin Je, Santa Chichi Litin Ke, Gekin Losan Yamayin. Tini ta nganzo lontun goma ga nong la ta zawe chani chile se dili ta sunji ba ga zawa rang ga nong la ta ngisi ma ten ya bi ta sheta go go ga zatsi o te go la nganzo ma ndo di ji dahi jaba tenji jiri tini ta te no nyam za le zoji chile se dili ta lihe jenbi wangbo ga nong la ta sunji ba ga zawa ga nong la shenze ga ji ani yiyong te la ta nreba kande jin ze yo pa o ta di ji go ni nganzo ma Nodichi, any Mahiji Matinichi. Tain the Ta, Jemanganola, Kuchi, Yunga, Nay Juban Jedati. Then a Santa Jenga, Nay Samba Sheda, the Yusun Nama, Rala Jetaba Saji Kangaka, Adam Tamiuda, Yusini. Or then the Jig, a Tsigan Dinj, Tony, and it's out in a Mandavanze, but in the Jig. Tain the Ta, Kurangli, Jiwang Yundaganola, and I thought, Tambo then Jedak Ching upon Ninza. The name Shedak Ching upon Ninza. Ani ti ji se la ta xie zha dan zhe zha nian zhe zha yu zhu se te ani ji jik te ani ma nian dung rabo ji ten xia ba re ta ku ci ku rong ni ten lo ti ya ba yi na zhe zha ge che ge to tang pe tang tang yang na zhe zha ge che ge zhu se yin ba tang ani ti xiu la yang ani xie zha ge che ge zhu se wo ta ti ten xia ba ten zhe ji cha di yo re teni ta mi se ji che re se di li ta xia tang ka lang ngang zu ta da zhi la lo ni xian ke ji lan cun ba yin jin na za yi cha ni ku dari ge yunglu ju kwa tang ani yige ge lan ni wa te ni ga de ta chi se ge ba ko do nyam bo da ji sho su ma nong wa go jing go to ni ani ro ji de ha jang ge ga chi mo da bo ji cha de ba re den de yin de da da te je lan ni la ko te je to tang se na mo do ya na dai ju se xi ji da ha jang ge da ga bo chi ji yin za dan de ka se la che re se de da xie da tang dan je da ni ge ani che ge yu zu dāi yōsō tē sōsō mātē tā, jirē gēntō tā pējī kī tōni, anī mā sākē jī shībā yī na, anī māngchī wā jī lā hācāng kī tā pēntō chēmō rā jī, zō tē chērē zī na tā, yī gē jī lāng ngī gō nō lā, anī pēntō chēmō rā jī yōsā rē jēng dō, tē yī tā tī kō lā, anī mā nō tī chī kē jī. Tā tī gō nō lā, tā tāmbō tī chērē sī tī lā tā, yōsō nāmā rā lā jī sē, wā tā tē jī, tā yōsō nāmā rā lā jī sē tī lā, rē jā jī kā sī lā, Ani jinju na ma ra la ta tesu ge jisu le ani ndeda ge kai da jagu jo jagu re se ya ta de ge no la tambo jinju na ge jisu le ani kai da jagu ge to bi be ji ji ga ba yin na de ni zen den ji zhi ma s de ni la den ji che ta ta de ga se la kai da jagu ge de gang ge par de ja yo re se di ani zhi ma se ya de na zen den se ya wo de ni ji par de ja yo re se Kati tsendin na tsmasi an dini pa dun zhe zhak chi kati chak chi pa langba yin na ani tsendin tsmasi ni chi chanru kuruwa tsendin tsmasi dili. Ti kasila tsendin na tsma ni li chi sozo yinbi ki zonchabu. Ma tolu tsma di tsendin te chi tsma yinba di gogi na tosi chi go matabi zonchabu. Tela nga zu teson se na mandu yana tokpan rabu chi ani nyuksi pa ki zonchabu chanru kuruwa. Tini nil kaya da chak chi yawa tela tini o tsma di ani ngibo yin chi ma yinba tsendin chi tsma yinba di gogi kuruwa. Tini tsma dan tsendin ni padlo ani jewate kaida chaku chyo ki bandak ne ne yori o tsende ji chmas ta nda ta ban chumba ina ta na ge ten se ya tegi ji sul ta ge ji chyo kan ja gi bare se dil ani yo so na ma ra la chyo se ni o na ma ra la te so kaida chaku chyo ja gre ni ga sla tsende hi ba ji ju te ta na ge ten ji nyu na re do na ina kaida chaku chyo ja gro wa te ne la de ji che ta ban chumba ina ani che da la de ji paru kaida chaku chyo ja wa te la te ni ओ छेते शेडा दन डडा लास ब हिंज छे माई बंद लगे जे छे बात तेंग दो ते कासला तानर तोने के तें हि बंद के काय दा चकु जे सा तानर तोने के तें हि बा निग जिजु ना ये बा यसा ना मारा लग जिस काय दा चकु जे जे करेस ओ तीन ना इंदल काय दा चकु जे जे बा अने ना मारा ला चकी बि जिजु माग जिस काय दा चकु जे जु बा बेजे दे कांडे गिगा से ना छंदम से आ जीदा सिंदों से आ देन जे के मिनी यो ना अने छिनो ते छगन रंग हिनो जिन Hindu yosa de chujin dangyu ba. Tendre chi tengu gundu na, tenji chi palla, ta koni njaa tengu ba yinza, njadak tre chagu gure. Ta njadak tre nga goji chayu yungu nol kaanshara rase na, angara dan dhamma yin dhamma se yandegi jinju ta, angara dan dhamma yin dhamma yin jinju maare. Ma yina namara la chiyo se yin kaya ta chagu chiyo de chagni, ani chun dham chiyo, hindu hongs. Ani nam chiyo, nyindadab, nyenda ta na ni ji paru lo ka ta cha ku chu nyenda te ka na ji nyenda sa na na no ge nyenda o ya nyenda te ni sa ya na ten sa ni zo ta bu te na mi ya ba te ne jin ju rai ji sa ka ya ta cha ku chen ju bi ke be je la ba ra na ser ju pa ba sa ten ba nga dar ju lo za wa ta ta ser ju pa ba hi bi ga sa la pa ba da ser ni ji paru la nde wa ji ten ku ge na pa ba ti ju ka ni ju bi ke pa ba sa na ser ju bi ke pa ba te ni lo pa ba ta ser ni ji paru la nde ta ki ka ja ra sa na Kaya Jacob Judiciary. Jinzi Judiciary, Kasan was said, he said he banded the Jinju Ryan by Namarala Jusin, and Kaya Jacob Judiciary is, and he said, Jupamba, saying, oh, just said it to be good for my name. Then Namarala Jusin, Jinju Lai is a Kaya Jacob Jujubi Pejela, a Palju Tetuns, a consult you dream it up. Palju Tetun, Jibi Casala, oh, Tetu the Jew, Palji and Trabajimba, Pagus Jibi Tetunabujimba, or the Indian Co, Karasaguruko. Jidan jibigan jayagu zonra pa chandu gandwa. Ta dee kasala, dee tuun da panji jibar gandu jayadu tengu gandu yana, ane jadak chay jagu ura, jadak chay kanjara sana, pala ki pala sayan dee jinju la yindi lo, nama ra la jyo sana, ane kaayta chayagu chudu jagre, ane pala jyo dee tuun sana. Tene, kunsul chu dreme taba, oya, dreme tu ki chushin nabudu kanda jyo bari sana, ane mumbi mumba kan savar sheba, kan savar shebi ki dreme es. Tene, kunsul taan dreme niju bargu, Janda put in some shibana, deducted the Jaguri. One and deducted conjurers and a consulency and the Jinju lie in dinner. Only Namara la Jews and Kai the Jagu Judiciar, only consult your dream is. Then the sort of cherish it only Namara la Jews, Yako, any deduct or that chich the any Jinju Katakago, Jisalani, Jogiba, what a teach gosh. On a teen sala, Taba Satus. Gangakos, we are Taba Satus and Dick, Zaychanita, and deduct chicken. 진행바 가야다 자꾸 쭈스 안 되겠다 아다이 조세도 된 거래 가야다 자꾸 쭈이 히바테 어 진랑 제사 그더니 민득 진주 간득 지슬 자르잖아 진주 다다 바다 사 뜻은 그 지슬 가야다 자꾸 쭈디 자그리스 딘들 언제다지

0: 가가 소소 임 비존다 마도 론세 팅게 디 게게 임바데 시보지 자와니니 텐테고요 마레 왠자 다 가야다 자극 주지 히비 나잉게 찐데 자와텔라테니 오 론세 팅게 제바보데 게게 임바데 건도고 와 다 진주 마게 지수 가야다 자극 주지 지 토비 베질라 베나 시섬지 샤사스 어 지선지 샤사 히비가서라 샤사와데 샤와지 샤치치요 샤사와 오나 장게테 소리스네 제바보데 지선 임바 지선 히비 미게 뭐지 임바 Dendro da tsisun de sheba boyi ma tengna shedak che jago re ta shedak che gang jer zena tsisum san de ga sa yisum yisum gi jinju ma rendu dina namara la ji zena shedak che ga da jar ko che ji jer o te che zena jinju ma gi zul ga da jar ko che ji to ba ta ne jinju ra gi zul ga da jar ko che ji to ba la char ji len hi bi ka sa len ba te len ba zu bi sha da teng yo ra che ko len ba zu ba re zena o char ji len ba s cha ba de gi len ba shi ba o she ba de cha ba yi ma teng Tengri shedag tijak, shedag tijak ina, shedag tijak ngagun ro gangshar rasana, charagi charagi jinju ra indi nama rara jiisa, o ra jiisa gaida jaga chuzi jiisa ni, o charji lembra jiisa. O te charajina jinju ra jiisa gaida jaga chuzi chi tobare, tani jinju la jiisa gaida jaga chuzi jiyan togare, is nama rara jiisa ni, dilji sotab hibi gasala, o sotabi shaate siki shibare zina, dilgi shibare is, dilji shibabu tenginuwa. Tengdele shedag cheche, shedag cheche gangshar zana, sabada barada dhaki dhilgi dhilgi jinju layin dhile namara la jiye zani, o dhil jiye sota yazabda, shebag zona bu chandu gundwa. Oya, te sota chir zana namara la jiye zaya teke pejiri. Tene daba sa jiye zani, jinju daba sa te soka jiye zala, shedag cheche yagogu yana, shedag cheche gangshar zana, gaya jagu chusik jiye jagu gres. Ta pena dhagi jiye zaga gaya jagu chusik jiye zawa, cheche yige tri, ngeji lo zhong shi yita. Tengdele lo zhong sheba dan, yegen tri sheba bote, che dang nge yinba de. Tengyori, tengyori, shedak chechang utiri, che yinanda, nge yinanda, jinju ta yindili, taba sa jiisi ni kaayda chakku chuzi jiidi jara. Ani jinju bak jiisi kaayda chakku chuzi jiijawa, tenjib ji kangba li. O tenjib ji kangba li hibi, kangba linke chi shepobote, tenjib yinba tengyoba yinza, ani tenjib jiisi ni, bak jiisi kaayda chakku chuzi jiijara. O te tada baare, teni sak jiisi kaayda chakku chuzi jiijaba te, pena, taan gondu, ngansu ndi, jirak gas, jikba chichong re. Ndii kasi sati la jinju saki jizi kaayda chakku chuzi jito pa da yanju saki jizi ya kaayda chakku chuzi jito pi. Tani naba mandrao nii yori. Ta jinju saki jizi kaayda chakku chuzi jito pa da pina ri ji tab, tli ji xin je tab. Kapi shaa da si sheba reisi. Ti mo la sopa ki sheba reisi. Wenja tak ma kapi kasi la kanga kapa reisi na ri ji kapsi. Ri di kapsi yon rabo chanogu na sheba chanogu yori. Tini wadzi la rasi ki jinju saki jizi la ri ji kapsi. Chilin ji xin ji bi shaa di si shiba rezi, shiba bo da si rezi na chilin yinba, chilin yi bi moji yinba. Chilin la sa yili ki jinju sa yin di lo, daba sa ji zi ni, o chilin ji xin ji da. Tan do chi rezi na jinju sa ga ji si lo, she zha ki chay di jebi ka si la, ani ka yi di jaku ji zi ji to bi beji re. Ta yin yang di ki xiu ten la yang ju sa yi ka si la, yang she zha ki chay di jago go yo na, ka yi di jaku ji zi ji jago go re. Per na, ge li ji tam hi, sui nam ji chi chil da. Tam hi bi shaa di shen ki shiba bo da si rezi na ge li yinba. Gelik shaa kaanshi zana, taan hibi shaa shiba. Tengdele shedag chedi zana, kaanshi zana, gelik hibi kasi landabule kaasi gilik zi, tala yanju saa re. Dei kasi la jinju gati la taaji maimba, yanju saa de la taa kuyo re. Ko jima ji chedi, yanju saa de gyan rengu yor wa. Tengdele saa ki jisu la taa, kaanshi zana, taba saa ki hibi ki taa, totan do raan peshe taani. O gelik jis, kaayda cha kuchu zi, jis, gelik ji taan hi. Suenam ji chuchel zana, chuchewi ki shaa te, chuchijewi ki shaa te, si shiba zana, suenam ki shiba, suenam te shaa, chuchijan ki shiba bo yinba tengu rwa. Tengdele taa shedag che kaangshar zana, suenam ki namde naa maa sige naa shi. Maa sige indire, jinju maa tele maa tani, yanju saa tele taa kukuri. Taba saa ji zane, ni suenam ji chuchel. Taa tela rin zane, ona yanju taa yinbi kasi la, karte taa shedag che ji zana, ona shedag che te kaangshar zaba yina, taa jikwa ji zong re. Taba saa ji zane, taa yi jisi kaayda cha kuchusik ji, topan daga shul tengu yore. Tāng dālā yāngāng sōng dī sūtī pēnchīng gā mātī tīng zī gā nōng nā, anī tēng jī shōng sī, kāhiyā jī gā nā tī kī tēng jī shōng, rāñjō jī sōl sī, sīl jī nē, tīng sāng lī nā sīl jī nē sā nī, yāng jū tā tī, ngā sō mātō bī wān tā nī, kāyā jā gu jī sī jī rā jī chakar wā, wēn chā nā sūtī pēnchīng gā sīl jī nē sā nī, yāng jū tā tī tō bī wān tā nī, kāyā jā gu jī sī jī jā yā, tīng dālā kāyā yāng jū tā tō bī wān tā tā nā, A tang ni shedak chi jia gu gu yo na, shedak chi gang shir rizh na, o shedak chi gaita jia gu chi zi jia jia rizh, o da deri. O da neso di chi rizh na, nama ra la ji daba sa ji se ya neso ki peji ri. Ta di chang na, shedak chi gu nolo ga gu gu si ki te jinju gang da gang gi ji se jia rizh na, gang a gi se ni, jinju ga da jinju nga yi bi ka se la, shedak chi jia gu gu yo na, shedak chi gu nolo ga gu gu si ki jia gu rizh. Ta pe chang na ga yi ji zil ki topa, la ki zung, da ki dung tab, zung shaa shi, 시비글 드니 원문어보디 가르스나 예란어보디 가르스 바이나 라바이마 오야 럭키 줌스 다키 둥히베가서 동케 제바보디 센스나 다 어디미디슬 다 둥스야다 다키 둥스야데니라 나사키 제반도와 다 둥스야디슬 다데 둥자이마 다키 둥히베가서 동케데 다이마데 땡도와 제바보땡 오야 럭 줌다 럭키 줌히베가서 럭 줌스야디슬 라바데 예마지 그 파줌도와 예마 tat kondro gyori and the lucky zung ki bika sala o zung je te lapa yen ba ta lapa to ke yen ba cha la chi zung ma to ten ro ndo wa ko ti ndro ka ku se ki de nga ye ji sala ka ku ki to pa te rang ki sam tang ki yin ta o sa lo tong ke sam bi sha shen ki su na rang yin ba rang ye rang ji jin ju nga ye de rang ki s tang ki yin ki bika sala cha la de jin ke su ki jin ba sala tang ki jin ba o kon te tang ta tang ki ma jin ba tang ki jin ju nga ye de ka nga ki se ne ka ku se ki jin oya nāi ki jī tē yīng kārī o tāl kāngā kī rī ādāng tāmi wī dāng yī rī tā ādāng tāmi kī jī sīla rā dāng yī na wā dāng yī rī shē dāng yī na wī dāng yī jā kū rī tā āyī jī sīla wī jā bā tē pēnā kāng gī jā kūl dā kāng gā sē dīla tā gā yī gā kī jī jū ār wā tā kār tē jā kōng kēng tē kāng gā yī bā tē tē pār shē bā lā shē dā kī tē tā kāng gā sī āgā ā, tē pā dīni, āni āgī gu āsī kī wī gā, āgī gu ādī pā dīni, tē āgī gu āsī kī wī gā jīnchū sā chūrā, jīnchū sā tē ngā mā jī kāng gā sī āndā gā jīnchū gu sōlu pā yarni, āni kāng gī, tā kā hē jī kāni kāng tā gā sī gī sī nī, tē ngō mā tā gā sī gī sī āndā gā sā tē jīnchū ngō mā jī mā rē, tā yīn jī tā āgī gu āsī kī wī hī bī gā chē tē dīni, āgī gu ādī dīni sā gā pa tsam rā pā shī nī, gō chē pā shī nī yā yā pā rē, tē yīn tā nir tsō chē chē nā ngā mā gā mī gā jīnchū ā tē dīni अनि विजाक आकी गोसकी विकी बिक विजात ग ओते या पदिनि अनि तजु सा आकी गोसकी जिंजु साते ngama तजु तनि जिंजु गु छद या जर्नी को छिचिन चिक नो छ दिनि तया बतन जिनि गेंदिल नि कोंद के माना ये कंगिस हिबिक ज साते जिंजु ने माइन बार द शेडा ग छे विजु को दिजु ग बचिरे आकी गोसकी हिबा दिबिक जुचिर को काते जिंजु ज यागिन कंगा से यांदे ग जिंजु ज यागिन जिंजु कारे से ने जिंजु आरे kaate ndo ki jinju saayi na, ani saayi jitsi lo, aki goosi wii to marwa. Daba saa jii to kruwa, kaate jaka jii jaka kukure. Di na ndo jinju, kanga saayi ndo ki jinju da kaare saayi na jinju aare isa. Wana saa da kaare isa na, o aayi jitsi lo, jarbiga aki goosi wii hibiga, chete dibiga zuri isa, di zuri isa. Wata tasa kukure. Da kangi jaka ol dava. Kaate chari yaka go, yosaki yi jaka kukure na, ani kangi saayi ndo tsicha da pa kaka torni, o kanga yi jaka ol isa. tā gā yā gā, tā kī jī sī yā kū yā sī yī, cī chīng tā tī tī shī nī, yā kū kū rī, kāng gā yī yī jā kū rī. tā ndā ngā tsū, yā, cī chīng rā bū jī nī tsū bā yī na, xī tū gā wī lī ndā yā, kū yī shī bā yī lā sū tā. wā hā chā ngā tī nī, gā kī bī kī lī kā ndā, sī kī shī rī rī sī nā, kū yī shī bā yī lā sū, kū yī sā yī ngā rī, xī tū gā wī lī ndā yā, xī tū gā wī lī ndā yā, cī chīng dīng rī. tā xī mā tī lā yā, cī chīng dīng kū rī, cī chīng jī yī na ngā tsū ndī kī yā mā rī. chichichi chemang chang rukuri. Di na koo yi shi pa yin la su seyo di sila koo yi sani yidra di jangu na chichichi chemang rukuri ku dejo di nyang rukuri. Ta chichichi ki nol tsu di ki di la koo yi sani wanar wosu ki yi sani aki ku wosu ki yi ti tsu wanar wosu ki nol pa di ni wanar wosu ki yi sani koo yi shi pa yin la su da. Ani ngan su te cik kaan pa ka kong wika sila ranyo ki dambi lamba te me si yin roro shi san me tab. rānyu jī dāmbī lāmbu tē, rānyu jī lāmbu, rānyu jī dāmbī lāmbu tē sēyōng tī sūla, cī shē jī chāngu gandu wā. Tā tī yīndirā cī kāng jī mā tā nā yā jī gyō gyō rī. Tī yīndirā mē sī rō rō shē sā mē sī, sā kī chī sā sī kī sī sē nī, ā kī gō sī yu tī jā yā pāi nā, cī chī jī gā nō rī yā pāi nā, kū dī mā tō yō mā rī. Tī yīndirā cī kāng bā jī kā kōng gī bā yīn zā, mē sī yī rō rō shē sā mē sē nī, sū sē yā tē dā, yī sē yā tē nī, cī chī tā dī chī nī, nī cī kāng bā kā tī yā kōng nī. Ani tiga pa ina, ani dejo de deboon rabo je chandro gore. O ten indira ta, nati chari se dira ta, nganzo lihi juenbi wangbo gano la, sheda dan reza ke, chiga totan shio tsul. O to xieba te, ta nganzo li tambo wala penbi che tala, ta chari re re re nganzo. Ani ma ta, gari se gurgo, sahi nabu ji shiba ten rijin in. Ta ndala nganzo ronron su su go, ta ndala yani yani, ndala rinje ni, peji manzi ji yani, yonda tanto pa ina, ani... di jiong ka ta yi ka ka lan ling ka nona ta kur ka sa, kur ka yi la yi ku zon rabu chi, ane pen shen rabu chi ten ju re ye teng du. O ta diri di se ki jen bi lo chi ki tsam de, wanda nani ya jing yin. O di yin dara ta diri nga ru shon ten di ka nona ta zo di chari sa di la, ane jen wang ka nona je ta chi ki to san yu tsir. O ta di ju ko lo nga so chi, ma 히갑아 텐디지리 데이들다 드링크 나데도 단젤데 아니 생겐 나바케 아니 라라수사니 아니 자유 찬인 제다다 셰다거든요 체크 토단 요선들은 가서 빼지 마즈 찍게니 아니 요난 라보지 돈토바이나 아니 베야보요리스 어 토마토르다 데니 미석은 가서 제와 어 가게지 메 아니 다 근데 지마도 놓았다 셰다다 제다 되니지 다 된주 요스 죽걸 아니 도스 마 히타이니 아니 마히지 아니 근데 지마도 놓는 가서 냐된자요 자기들이
1: 林清的总指导，谢谢当年江苏评测党，指数来指引，中南侧，大亚木。

yang zhu bo nan ba gong le ni bi lu ji ni bo de ni na ji ba ng ge san zhe ci ren ge dong yi lu ji li wan xi ba dan yi ma me na ga yi dong yi lu ji zai xi guo zhu xi ba de ni ji zhu bo cuo lu ji de ni la ga bo xiao na ka ba an zhang zhou ji jie ge ngang ngang du jian ni nga zuo dan zhe wa xi ni zhe guo xi qiu le ji xiang lan nan jun xin xin ba bi zhe guo xi bi lu ji de long chen ka ba song yang xi bi na zi lin ci zha zhe xi yu bi zhu bo cuo ga bo zhu bo yong wei zhe wa yo Yang zhu bo nan ba, da de ren ge xin ba bi zhe guo xi bi lin ci nong la xin ba bo ba sang ci ren de da wa gong ga lan mo da rong ba sang zhu ge de ren qin lu zhi suo jie zhe guo xi bi lu ji zha zhe xi yu bi qin nan ba nga zi lin ci nan xiao ba ge xi jin yin Dan nga zun hui la xin ba bo ba sang ci ren ge kang ge long zhen jia xin zhu cuo ma de la ba de long zhen ka ba song yang lin ci nan xiong qin jia zhu bo yong la ya xiu zu wei qie de pu wei mang ji de jie ni de Zhuobo basang ci ren lu ji diyang qie le pu ni nga zi lin ci la tong kor dang jia zhu nan wer nian ta ba ni ya xiu zu ji yin guo

Chubanamba, tada cheja sinji bilin cindana. Bojong longchen nintri likong, kange longchen jia, te tong reza lintzin, royanji shinkan shibadiri, ngana lintzin zoshong shingi rinchin yin. Gasi cheja pama banchi do jobo jomo la loji reko shini mendu zambo pasana do, rung ka nin dobi loji yona, kaba anja, reko jika jay, joji jay go nga nga du jani reko she choli ri. Lintzin da za dawa la te tong shijin yo bata, nian da jia gomo chuzo jodan sheka ni, chuzo juni ba jadong shijin yo, Bosso

Chobanamba, Konglanga tsu lasala yobi senbabo rinche lo rujja, chando rutongto yobi pama nido yomapunchi darong chobo chomo la pwewe loji ba macha bi san shibadi ni cadi. Da xiangjo loji, jenqin palo malo shibadi, lokani yinbi senbabo puncuja, payo ya do xiang ya zang zhongcu la yobi. Pama la purni, nimi cilin yungwi, mudu shejo do cha jie, darong loji di kangil longchinja, sen 中用了不就意思，亚达一定要等个个再用过。

Chobananba, lala na nga zo pobi gajo chadang tang jo zo pongjo tsuwi nyanyom tang, laibji guni bawi, zomshi leishin, jo ya jo zo cowandwa tang po yojin, tanda yindu xiang la chandu ni yinbi zomo basang ka linbi lala de la jinyi do.

대신 용하고.

0: 뒤지 살리티 세지도라
1: 세지도라
0: 용초비 당주 조카르타 님비 로톤 용지 조자소
1: 창양다뷰 세지도라이 제라 조아 밤이 진밤흐

0: Jizin tsup somche shichu tsui dogu chichwe na. Ngan tsui rongi ni jasin gikdin la semko shibara ngani gomsin yo. Rongi rong la lingi zi anyo.
1: Melu do xiawi zongi di ma yi bar, sen na la pa ni. Rongi je xina gu la lingi zin kong xiong nyo nga. Ngan tsui, shichu jen zong dang dun dang di yong ni hi jang. Dōng mi zhōng nāng dē lā, nā yu xī ē nyō.
0: Tātā, qi rōng kī tū lā wǒ jiā tōng gu lì qī wǐ nā wān dōng nā, lēng jī kō sī mē rī yōng nī, rōng kī rōng lā xī bì kī lēng dē lā yōng zām sē tōng. Zām lēng chē tēng zān zhōg jī bē wǐ yīm yū nyē kī kī kī nō, zām lēng mē rī yōng jī zhōng bō chē, Chanyo mat jechi chi ni, mat jikla semkang gechin je, kanyi chekin yue je kuyo.
1: Tena, jambu da angi zanghe gala yin di. Tsinga ma chi tu, ni mi ban je du jia yin bi, ma mangpu ni dang yin. Nga chui sambar, sena yubi kubu da dung her, chogu de da, re ke zui si nga chumi dang na. Kya ni yun je ye, dang ro je re sang si.
0: Wen zhong, Gam mongbo hila, duk la song ju meba de du rui tong sui sen je madangwa gala yin de. Khor duen mebi do chi mongbo hi, rong ka rong la gawi lenba yin. Ding rab je senkang ribi lopun foro e di yi, senkang detong la cenyi tabde hi ya yo de. Senkang detong jen je du nam yin yong le la zun hi, nye khor je manam zewi jonga yo. Tengda tenyi lekwa ra drop thamna, nye tengdara ka nga chenche shawa yenxing mei ki songyo.
1: Wen jiang, leki nui xiu jie cowi zhuzur tangji zhei jie. Rangka ziwi zama po chou tang, pama bion ki, ganyi lo gan nang da renji ba ta rendo xi na. Ya ruga jimba da biu sen da jie dar xia a.
0: Senkang ribi lo bion etali yin da dar songyo de. Rōnyi chī kāduk tīngkī shēkēntē, shēyū kōyū sōjē shēntē dā māyī pārā, rōnyi kīkbō yīn. Gāngzā sō yīn yōng, rōng lā cāngbī cōnyi shētāpī, dēm chū yuè jē sōng yuè.
1: Rē tē, māyī mā cī shētāng kē rāng lī mē bā gā lā yīn. Ngān cī yīn jē tōng nā lān zī bī ō tsō shē jū tē yā nē, rāng kī rāng nā. Yīn jī dā xiāng bī, līn jī xiong dāng.
0: Tuyā ngō mī sēm xiu xī bā nā, zā wā nī dūk jū mē bā tāng rā gā nī yīn dī. Jō nōng tōng rē chē jī lōng nī, rōng kī rōng lā sēm xiu jē jī tā yīn lā. Jī tīn tār, sēm kāng jī pāṁ kā pī bī, pāṁ kā yīn jī jī nī jōng mē.
1: Dī nā, gā rī yī kī dāng, gā rī xiong nā, gā rī sū nā sū dē dā cā mā, zhōng jie bāng dō sui dāng.
0: Rāng kī rāng lā nīng jie tōng xia cā yue nā. Ngān cui yin nī, ngān cui nīng tu tūk bī zāma bō chū tōng. Pā mā bīng jie, gā nī lō kār sū xia cā tōng xiam jie xiong tōng.
1: Rāng kī rāng lā ngān jie rīng zā rī nāng dāng. Qī jie bō chū tō lā nāng wī, ngān jie tē yin dō. Rāng kī rāng lā xiu yu mā rī, gā lī yī ā hī, sōng nā rū.
0: Ndor nā.
1: Dui dè rì nì zòng, cò wà jì dà rì zìng chì yòng, rong sì rong là wàng wì, sè là gò chà chì nì, rong kì rong là nìng jì tàng, rong kì rong nì xiang chì xiong gòng zù rù. Sèng kàng chù dì là dò nà nàng dì, sèng kàng chù dì jì zà wà xì bì, dè tàng kì rong nì tàng, dè tàng kì xì zù chùng gì.
2: Chubo namba tsuwa, kuala nga tsuwe sen chubi loje di na zima lhasi jitongwe dranyi jabu xipa tiri. Loje di zi tsen dhari rinka, yong ra chuyi no na, tuen na nga ri go song. Dran sen rong ka pasa, granyi jabu yong ta, rong chung tamyu nang yue. Ban na wizang ruye, yong mo loji pasa, granyi jabu na za, 楼穷车没能有，闽南多看甘蔗，多热大片帕萨，展现这片土地，江西大片能有是。主播能不错，得到姐姐升级比零钱的呢，北京龙城人车来看，看给龙城姐修掉这只零钱，升级多少七八点子。我去零钱的呢，我就是年底的小平，出租短板呢，几百把的东西要不到。年底工资出租短板时间呢，几单时间了，小东西就变，升级零钱呢，对头多，我去零钱升级个是小。